0: 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
0: may isang Lucky Store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premio Season 4.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
3: FM.
2: Radyo Uragun.

the music of España. That's Colby. Saktong 13 minutes makalipas sa buhay ka, walo ng umaga. It is my second hour stretch, stretch hour with you. It's a kind of beautiful, very sunny Saturday morning we're having. The 26th of July, 2026. So, isa nga pala, magandang morning po sa ating mga repo homes, mga jeepney drivers on the road, biyahing Daraga Legazpi, mga biyahing Sorsogon, Naga, and Tabaco. Especially mga PUV Express Van drivers, magandang morning po sa inyo. Maraming salamat talaga sa inyong arawang pagtutukbo naman sa amin from morning till night. 24/7 nga lang. Kung pwede nga lang. Magandumagan rin po mga kumakain yun dyan sa Papadyakan, sa may kanto ng kantin ni Nanay Lidia Astillero. Nanay Lid, magandumagan po sa inyo kay Manong Jason, of course kay Manong Ross, as well as kay Nanay Sarian. Magandumagan po sa inyo. Good morning!

The music of Kuli Desma. That's Wakas. Saktong 27 minutes after 8 in the morning. That's 33 minutes before 9 o'clock in the morning. Kaya mga kapuso, manakantabi pa rin kayo dyan sa bandang Castillo, Sorsogon. Mga nakatutok daw ngayon dyan sa what is this? Public market ng Castilla. Especially po sa kapamilya ni Kuya Kyle Exiha. Nakaantabay lagi ah. As in. Ganda magandi po sa mga biyaheng Sorsogon. Especially kay Manong Angelo Moran. Biyaheng Kasiguran. Biyaheng Sorsogon City. And the rest of the gang. Marami pong salamat sa inyong pong aramang pagtutok po naman sa amin ha. I got one requested song from Mon del Rosario. My favorite song as well. Back in the early 80s. Sino nga ba ang tunay na baliw?

0: Buhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba,
3: mas pinabongga
2: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo!
2: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: Pero teka, hindi lang yan.
2: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali.
3: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
3: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at syempre sa Mart Cafe official Facebook page.
2: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

O paano ba yan? Ako'y lalayas na naman pansamantala mga suki. Dahil kailangan na talaga. At baka masayang naman ang araw. Ang dami kong labahin ngayon. As in talaga. In the meantime, sige po, lapit na. Sige po yung mga labi at pisgi sa inyong mga radio sets. And eto na pinaka-aabang-abang-abangan. Abangan talaga si Papa Bert. Si Angry Bert, siya naman hahalili sa akin. From 9 o'clock till 12 noon today. In the meantime, sige po, lapit na. Sige po yung mga labi at pisgi sa inyong mga radio sets. Eto na, ang inyong pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Maraming salamat po. God bless and you have a beautiful Sunday morning ahead of you.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

90.7 Radio Ragon Body Rock. Ayun, i-rock natin ating mga body ngayong Sunday morning. Ayun, bumabalik na po ang inyong lingkod si Angry Bird sa ating Oragon Sunday Special this Sunday, July 26, 2026. Oy, magandang umaga sa mga nakaantabay na, naghaabang na kanina pa. Ang lakas ng kanilang mga radio set para makasama si Angry Bird ngayong umaga habang sila o kayo'y naghahanda ng pananghalian. Family Day ngayon, mga ka-Oragon. Ano, ha? Yung iba, nag-iihaw na ng napakasarap na tilapia. Ah, tilapia na galing sa ano, sa buhi. Ah, naalala ko kasi pagka ganyan mga ka-Oragon, pagka may umiikot na isda, ano, especially tilapia ang dala. O ano, saan niya galing 'yan? Saan galing 'yan na tilapia ngan? Sa ano niya 'to? Sa buhi. Masarap niya 'yan. Pero hindi nyo alam, mas masarap pagkagaling sa kawali o kaldero. Diba? Mas masarap pagkagaling sa ano, sa kaldero o sa kawali dahil luto na. Diba? Anyway, good morning na sa inyong lahat. Yung mga gusto pong mag-request ng kanilang mga paboritong tugtugin, mag-text lang sa aming text line number 0961-355-6393. Medyo malayo pa kasi, hindi ko pa ma-memo. Tama yan, tama. Okay, sige. O pwede rin kayo mag-text sa aking cellphone number 0912-121-4567, no? Hindi po naghahanap si Angry Bird ng ka-textmate, no? Hindi na uso ngayon ng textmate. Video call na ngayon. Hinulingan niya tulos dahil na ngayon magpara tarago-tago sa mga true text na yan. Ano? Basta 0912-121-4567. Yan po ang ating numero na pwede kayong makapag-text. At saka again, ulitin ko yung text line ng Radyo Ragon, 0961-355-6393. Ay, talagang ang galing talaga ni Kuya Tupe. Quick ang mind. Oy, sige na, exact na po nga 9:18 na po ng umaga. Tuloy-tuloy na po ang ating tugtugan ngayong Sunday dito lang sa Oragon Sunday Special sa 90.7 Radyo Oragon.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

90.7 Radyo Dragon. Akin ka ngayon. Akin ka na muna ngayon hanggang alas 12, ha? Huwag na muna lilingon sa iba. Huwag na muna tututok. Huwag na muna pupunta sa iba. Dito na muna sa 90.7 Radyo Dragon, kasi kasama niyo na po si Angry Bert hanggang alas 12 ng pananghalian, no? Happy happy Sunday sa mga nakantabay na ngayon. Good morning kay Julian Luna. Si Julian Luna na talagang walang kupas. Talagang kahit matagal na kaming hindi nagkita, hindi kami nagkarinigan, nandito pa rin sa Radyo Dragon. Anli Ventura, kay Mox Maldita, magandang umaga sa mga taga-Kagiba, Kamali Galbay. Kay Gemma Samaria, magandang umaga. Shout out sa mga taga Puroxete ng Bugtong. Uy! Mga taga Bugtong, kaway-kaway, ano, sa mga taga Bugtong, sa lahat ng ano, hindi lang sa Puroxete, ano, sa Abunda family, sa Samalia family. Kay Eden Dalia, happy Sunday po. Angry Bird, pagritan po kami ligdi sa King Store Bakery. Malapit po sa Pag-asa Weather Bureau. Saan ba yan? Ay! Dyan to sa may ano, sa may, basta, dyan sa malapit sa Aquarius, Barcelona, magandang umaga. Emily Toledo Saragosa, shout out sa mga taga ano, Mabatag ng Bugtong din, no? Magandang umaga kay Maria Cristina Liamoso, nandyan ngayon sa Batangas. Ang layo mo, umuwi ka na dito. Sino pa ba to? Mamaya naman yung iba, mga Kauragon. Again, mag-text sa aming text line, 0961-355-6393, para naman makapag-request kayo, makapag-shout-out kayo ng inyong mga mahal sa buhay habang kayo busy-busy dyan sa inyong mga bahay. Yung iba naglalaba pa rin hanggang ngayon. Aba, dapat kahapon tapos na yan. Tulungan na si nanay tsaka si tatay, mga Junakis. Mga Junakis, tulungan na si nanay tsaka si tatay. 9:41 ng umaga, tuloy lang ang tutok sa ating Oragon Sunday Special dito lang sa 90.7 Radyo Oragon, kasama si Angry Bird.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: So, anong yes. Pangalan mo?
4: Si Dab po.
5: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Yun yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga sa part.
6: Ang Main Small na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Small na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
1: Tanda ng lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

90.7 Radio Dragon, 19 minutes after 10 o'clock in the morning. Second round ng ating programa ngayong umaga ng Sunday. Dragon Sunday Special. Kasama pa rin po si Angry Bird hanggang 12 noon. Ayan, magandang umaga pa rin sa mga kaurago natin dyan na busy-busy pa rin yung iba na sa tambayan. Busy magipag marites si tatay. Parites yun. Pare, anong latest? Si nanay, marites. O, sige lang, kahit saan man kayo naroon. Basta ang importante, nakatutok sa Radyo Uragon, ano? 90.7, syempre, Radyo Uragon. Magandang umaga pa rin. Also, kay, mga taga-biga, Big Double A. Yun, magandang umaga sa ating mga kaibigan dyan. Si, asa na ba yung, si Tess Malinaw Murao. Tsaka si Bastian. Ano nga ang apelyido mo, Bastian? Ito yung mga matagal ko na itong si Banania, no? Bastian Banania. Good morning po. Angry Bird, shout out din sa Big Double A. Yun. Medyo matagal ko na itong taga-antabay. Si Rosalie Delistan, magandang umaga din. Kay Joanne Bresia Balunso. Diyan po naman sa Santa Misericordia. Santa Misericordia, Santo Domingo Albay, binabati niya yung kanyang mga kabarangay. Galing kay Kagawa, Joanne, Briseya Balonso. Ayun, si Toneke. Toneke, magandang umaga. Again, kay Julian Luna, Marivic Novello Blanco. Mga nandiyan po naman sa Legazpi City Public Market na nakantabay ngayon. Magandang umaga. Kumusta yung bilihan ngayon? Medyo matumal ba? Mas pag dapat pag Sunday, maganda yung bentahan natin, no? Kasi halos lahat ng ating mga kauragon nagluluto ng napakasarap na ulam pang isang lingguhan, lalo po yung alam nyo ba, pagka busy-busy tayo Monday to Friday, ang iba nating kauragon talagang nagaluto na sila ng kanilang ulam Monday to Friday, tapos inilalagay na lang nila sa ref. Pagka kailangan nilang kumain, medyo konting init-init lang, tapos okay na yung kanilang pananghalian tsaka hapunan. Diba? Diskarte lang yan sa mga taong sobra kabisi from Monday to Friday, minsan Saturday pa. Wala nang time. Wala nang time sa family minsan. Di bale, basta lagi pang may time sa love life. Yan ang pampakulay sa buhay nating mga kauragon. Magandang umaga kay Sir Manelo Palma Alabata ng Humano Construction. Diyan po naman sa Bunot. Magandang umaga. Malapit niyan makasama natin dito sa Radyo Uragon. 23 minutes na. Makalimas po naman ng 10 o'clock. Tuloy-tuloy lang ang tutok sa 90.7 Radyo Uragon.

90.7 Radyo Ragon. Ang oras natin 39 minutes after 10 o'clock. Good morning. 21 more minutes bago tapos sumabit ang alas 11. Ayan, second round pa rin ng ating pagsasama-sama sa programang Ragon Sunday Special. Ayan, mag-request sa aming program. Mag-send kayo ng inyong mga request sa text line number 0961355-6393. Ayan, magandang umaga kay Nana Maming. Advance happy birthday, Tabi, sa imo. Advance happy birthday. Ano, imbitado, Tabi, si Angry Bert. Dalawang ko dyan sa mga kailiba ko rin sa Radyo Ragon. Advance happy birthday man tabi kay Roslyn Ilnar na busy da ang magpudo kay abokado so sa iyang boyfriend. Baka iba man ang mapudo mo tabi dyan, ha? Si Omar. Omar! Pasiguruan mo tabi ako kay masira mo na abokado ta. Paborito yan ni Angry Bird. Ayan, magandang umaga. Asan na yung mga ano natin? Yung mga texter natin. Magandang umaga sa dito muna tayo sa isang sa King Store Bakery. Especially teka lang, may ako mag-operate ng cellphone na to. sa owner daw si Atenes Arimado, also sa mga panadero namin si Tay Rogelio Lumerio na busy sa pag-ibok itinapay. Ano, kumusta man ang tinapay mo dyan? Masira man tabi. May uga ka mo kanso uso ba mo niya na malunggay pandisal? Malunggay pandisal? Ano pa so mga tinapay nga ni so monay na ang gusto ko kayang monay so ano baga Edin Daria ang gusto ko monay so mayumok ta pag kinaon da yan masiraan da ang monay na mayumok pero kung kidit ang monay pero dahil lamang na dahil lamang mabasog. Kaulagang pwede po mag-request sa Partolina. Salamat. Ano ting Partolina pe? Huwag kita kayaan. Again, also request po ng touch by touch. Garong mabaili ka mo dyan, ha? Sige. Pabibigyan ko yung mga request na song ninyo, ha, ngayong Sunday para at least ganahan ka mo. Sabi ni Mox Maldita, aram mo nga Angry Bird, dati nga ako ugakulong ako maglinig pagka Sunday, pero ngayon kan ika ang background ko habang naka naglinig ako. Grabe nga, ang alasong susakuyang agom. Mahigusong nga ako. Ay, ako. O, si Tess na Malinaw, magandang umaga. Basta, advance happy piyesta po dyan po sa Biga. November pa pala. O, sige. Basta ako, mapalista na ako sa tabi sa Indo Bastian, ha? O, magandang umaga din sa mga taga San Roque ng Ligas, PCT. Mga taga Baybay, mga taga Pigkili, mga taga Sabang, Victory Village. Diyan din po naman sa mga taga Dapdap. Uy, congratulations nga pala sa mga awardee na barangay. Awarding barangay, congratulations po. So, day tabi na awardan, palitan na nindo ang kapitan nindo. pag day na awardan, palitan na nindo yan. Pwede ba? Tanganin ang sa indong barangay, mabiswan man lamang na awardee na saro sa pinakamagayon na barangay. Romeling Bermilio, magandang umaga. Si Mayra Banyares, si Nana Belinda, nakaantabay man. Sige, garo sige, suburo bayli ni Nana Belinda sa bago. Siapa ini? Diyan tabi isa, Cope Village. Diyan tabi isa, Anislag. Ng Daraga Albay. Sige, mga taga Anislag, magandang
umaga po si Jubel Galicia niya umandya dyan sa Mabini Daraga Albay. Ayan, sige lang, tutok lang mga Kauragon dito lang syempre sa 90.7 Radyo Uragon kasama si Angry Bird Uragon Sunday Special.

0: Tornado o Ragun?
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Sila may ako nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
2: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturog ko, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok po.
3: Ang Mings Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: The Stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jaymar, Toto Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali! Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: At

90.7 Radio Ragon, yang bermalam pada yung mga naglalabas. yan ang paboritong tugtugin ng mga naglalaba lambada. Ayan, last round na po ng ating programa Oragon Sunday Special. Kasama pre po ang inyong lingkod si Angry Bird. Ang oras natin alas 11:17 na. Yan, gandang umaga pa rin sa mga gandang tanghali na sa mga kumakain na ng pananghalian. Happy, happy, happy pananghalian po sa inyong lahat. Mga chauffeur ng jeepney na nakaantabay sa atin ngayon. Also dyan po naman sa mga mga public market. Again ha, mga taga public market ng Legazpi, Daraga, all the by public market, and sa lahat ng mga nakantabay sa atin, no? Mga grocery store. Ayan. Sige lang! Oy, mag-text again sa aming text line. Habol niyo po yung mga requested song na gusto niyo pong marinig ngayong Sunday sa ating programa. O yung iba nga pala, bukas. May pasok pa bukas? Papa Tupe, may pasok pa bukas? Kasi bukas, marami ang nag-aabang ng State of the Nation address ng ating mahal na Pangulo. May mga nag-aabang kung sasabihin ba ng ating mahal na Pangulo na, wag na muna magkaroon ng barangay election. Oy, good morning sa mga taga dita, Legazpi City, kay Kagawad May Abihuro. Marami na nag-aabang na sanaan niya sabihin ng ating mahal na Pangulo na wag na muna magkaroon ng barangay election. Abay, yung iba naman, sana sabihin ng Pangulo na tuloy ang eleksyon. Kasi handang-handa na ako. Sabi ng iba, handang-handa na siya na tumakbo na pagka barangay captain, barangay kagawad. Ito maganda. Pagka nasa entablado na, grabe ang pakimahirak na iboto siya. Kan ibinoto mga kauragon, kan ibinoto ng gana, kan ng gana, dahil na lang yari sa mga panuka. Bahala lang yan ka mo dyan, ta binakal ko lang yung suboto. Alright, 17 or 19 minutes na makalipas po naman ng alas 11, tuloy-tuloy lang po ang ating tutok dito sa Oragon Sunday Special. Kasama rin po ang inyong lingkod si Angry Bird hanggang alas 12 dito lang sa 90.7 Radio Oragon.

0: sa bikulado o ragun.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ako si Ronnie Tagasol sa Bansipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na rin sa blood came po. Puro negative. Yun lang po.
5: Ang Ninz Bola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ninz Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Most wanted OPM standards.

Dali po siya ben, Radyo Ragon, nilunok kong lahat. Sabi ni June, dyan sa Alubo, ano kaya ang nilunok? Maski ano? Basta pag nilunok, masarap. Yun, di ba? Oy, sige po mga kauragon, mag-text pa rin sa aming text line. 0961355-6393 at tsaka sa aking numero 0912-121-4567. Mga Tagalubo ng Daraga, magandang tanghali po. Medyo maulan mga kauragon. Don't forget na magdala po kayo ng mga panangga nyo sa ulan para hindi kayo mabasa. Pero ang iba mas gustong medyo nabasa-basa. Oy, good morning kay Gelson Bordeos. Malindukon ngayon ang sa imong mga tugtog Angry Bird. Sige. Biyo ngayon ako digdin ng gigirabo sa mga tugtog mo. Ang talaga mga tugtog miligi sa Radyo Uragon. So gusto mi, feel nindo na talagang maano ka mo, ano tawag doon? Yung talagang nawala tuloy yung sasabihin ko. Basta, feel na feel nyo yung aming tugtugan dito. Hindi po yung pagka narinig yung tugtog na ano, na pinapatugtog namin, lilipat na kayo agad kasi hindi nyo feel. Yun, di ba? Asan na yun? Si Daisy Robles Sunyas, magandang tanghali kay Ed Peña. Si Manong Ed, nakantapay ngayon sa Radyo Uragon. Talagang Uragon ini si Manong Ed Peña. Tsaka yung mga ano, mga taga dyan daw sa Malinaw Albay, happy fiesta po sa mga taga Malinaw. Medyo ano inulan yung fiestahan dyan. Sabagay sabi ng iba, ano yan, blessing. Pagka umulan, blessing. Pero pagka nilagnat, hindi yan blessing. Sana'y wala ng wakas Angry Bird. Sige, hanapin ko para ano, sana'y wala ng wakas. Wala. Pasensya na. Hanapin ko sa aming mahiwagang baol yung request mo po, ano, para sigurado masolve ka ngayon. 38 minutes na makalipas po naman ng alas 11, 22 more minutes bago tabi ako magpaalam. Samantalan nyo yung pagkakataon nyo na nandito pa si Angry Bird. Tuloy-tuloy lang ang Two Talks sa 90.7 Radyo Uragon.

Rumba. 90.7 Radio Dragon. Ayan, exacto na pong 4 na minuto bago tayo sumabit ang last 12 ng pananghalian, mga ka-Uragon. Ako'y pansamantalang nalais na muna. Babalik pa ako sa Sunday ulit. Kita-kits ulit tayo sa Sunday. Dito lang siyempre sa Radio Uragon. Uy, eto, habol natin itong text. Good morning, Englibert. Kumusta ka po? Mabuti na at narinig kita. Shout out po sa mga anak ko, si Rudel, Jesse Boy, Lisel, Oding, at apo ko si JR. Pa-request po naman ng kung sakali man ay sensya na ako'y magpapaalam na from Gina ng Kamalig Albay. Nandito na si Englibert. Marami ang nagkakamiss kay Englibert. Sige ho, mga ka-Uragon. Salamat sa mga nakitulog. Adios, amigo. Bye-bye.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Basta bigulado o ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
3: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Labs ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko, mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Mas sa Bicolano, Oragon!

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang?
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Anong yes, pangalan mo?
3: Si Dab po.
4: Constipated ako. Di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something na rin kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. Sutula ako talaga. Pag-loaded ako. Then, nagsalit talaga. Sapa.
2: Ang Ning's Mall at Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Replaying the songs that jammed the house.
6: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
7: Oh, it ever change your mind.
5: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

Big Double I 90.7 Raja Ragule Gaspe. Hi, hello, Pinky Dinky here. Ayan mga ka-oragon, mukhang pabago-bago pa rin ang panahon ngayon na tag-ulan. Isang minuto maaraw tapos

buhos ng ulan, no? Kaya bago lumabas ng bahay, don't forget your umbrella or raincoat, or kundi matutulad kayo ng kaibigan ko. As quick story time lang ha, shout out sa iyo Elaine. Grabe no, nagpaulan ka talaga. Nakalimutan niya kasi magdala ng payong. Sabi niya i-shout out ko daw yun, sige. Anyways, yun nga, wag natin kalimutan magdala ng mga payong dahil mas okay nang handa kaysa mabasa, di ba? Kaya whatever the weather brings you, stay dry, stay safe, and stay tuned to the number one Big Double Line 90.7 Radyo Raga Legazpi.

0: Tablado o Ragun?
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh po, ito yung may strabo kong aki ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, lera lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Mims Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: At

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: This song is brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!
5: Replaying the song.

Big 99.7 Raj Orang Ligazbi. Hi, hello there. Pinky Dinky is on air. Time check, it is 1:51 in the afternoon. 9 more minutes before 2 p.m. So yan mga Kauragon, heads up muna. Lalo na sa ating mga motorista, jeepney drivers, tricycle drivers, commuters at sa lahat ng namamasada ngayon. Mukhang mabigat na naman ang magiging dagdag sa presyo ng produktong petrolyo ngayong darating na Martes, July 28. Dahil po sa latest fuel price estimate, inaasahang tumaas ang gas gasoline around 5.90 pesos hanggang 7 pesos kada litro. Sa diesel naman po ay 7 to 8 pesos kada litro at sa kerosene ay 5 to 5.90 pesos kada litro. Tandaan po natin na estimated prices pa lamang ito at maaari pang magbago. Ang official fuel price adjustment ay iaanunsyo po bukas na Lunes at magiging epektibo sa Martes. Kaya kung may balak kayong bumiyahe o mag-full tank, magandang bantayan ang susunod na updates para makapagplano ng maaga. Kaya keep listening to the number 1 90.7 Radyo Ragon Legazpi.

0: Basta Bicolano o Ragun!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
5: At siyempre, ang grand prize!
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
5: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na.
5: Mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
6: para maging winner.
5: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe official Facebook page.
5: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

pa nga siya ng song. Tsala ka talaga, Cho-o. Oh, sige na nga. I hope you're listening right now because the next song is for you. Titled, ano nga song yun ulit, Cho? Ah, To Love Somebody by Michael Bolton. Ayan, guys, mga kauragon, kung may mga requested songs pa kayo, PM na agad sa 0961-355-6393 dito lang sa number 1, 90.7, Radyo Oragon Legazpi.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Replaying the songs that jam.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Tuhod, siko, baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: This song is brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
10: All your favorite Pinoy rock artists.
11: Ang nanay niya'y naglalaba
12: noong panahong siya'y hari.
10: They are back like they were never gone. Right here on Urakon Sunday Rock. Sunday.

0: Pasarihalo o Ragon?
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba,
4: mas pinabongga
3: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo! Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Alam niyo ba na ang Goto Cola ay isa sa mga pinakamabisang sangkap ng Min's Cafe? Ang Goto Cola ay kilalang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, nagtatanggal ng stress at pagkabalisa, nakakapagpatalino, nagpapagaling ng mga sugat at peklat, magandang lunas sa sobrang pagod, nagtataglay ng antimicrobial properties, mabisang nakakatanggal ng sobrang fluid at sodium sa katawan, nakapagbibigay ng sustansya at suporta sa ating central nervous system. Kilala ring antioxidant at anti-inflammatory agent. Min's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili dito sa Radyo Uragon at sa lahat ng branches ng Min's Wellness Center region-wide.
6: Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
7: 90.7 FM.
6: Radio Uragon. Listen to your favorite string artists.
8: How sweet it is.
6: Playing their magical guitars one after another.
9: An only child alone and wild, a cabinet maker's son.
6: 3 hours of pure acoustic hits. You're listening to the Acoustic Zone. The Acoustic Zone. The Acoustic Zone. The Acoustic Zone.

0: This song is brought to you by
1: Optin Lutein Capsule.
0: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Basta bigurado, urado, urado.

0: Artikulado o Ragun.
1: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. The magical guitars of yesteryear's. You're listening to Acoustic Zone.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Balon Travel and Tours in Tierra de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustong inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling kuminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Easy listening acoustic tracks. You're on Acoustic Zone.

0: Manado o Ragun.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
2: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: So, ano pangalan mo?
8: Garoyo po.
7: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
7: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
9: Ang NINS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang NINS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
12: The magical guitars of yesteren years. You're listening to Acoustic Zone.

0: anong pangalan mo?
1: Isidirio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
0: Radyo Uragun.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
4: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NINS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Pagka

The music of Alan Jackson, Designated Drinker. Exactly 20 minutes after 5, it's barely 32 ticks away before 6 p.m. I'm out of here for a while. Kailangan talaga at magsisimba pa kami. Baka mapagalitan ako ng pare. In the meantime, sige po. Lapid na. Dari kita po yung mga labit bisgis sa inyong mga radio zaps. Dahil ito na pinaka-aabang-aabang-aabangan. Pinaka-mimidhi. At ang sabi nga ni Lola. Walang iba. Ang Kiss. Ang Kiss. Sabay. Maraming salamat po. You have a beautiful Saturday night ahead of you.

0: sa bikulado o ragol.
1: Alam niyo ba na ang moringa o malunggay ay isa lamang sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1

0: Premium Coffee Mix. Ang moringa ay kilalang mayaman sa antioxidants. Pumuprotekta sa ating puso, maraming anti-inflammatory properties. Maaasahan din sa pagpapalakas ng cardiovascular health. Nagpapakalma sa mga taong nakakaranas ng anxiety at depression. Mahusay na pangtanggal ng sakit ulo at nakakapagpababa pa ng timbang. Ang Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix ay mabibili na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region wide.
1: Ang NINS Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Sorsogon, 1197 Calle Nueva, M. Santos Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Ang NINS Wellness Center, Iriga Branch ay matatagpuan sa Mons P. Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Sa Tabaco, sa Tomas Cabalos Street, San Juan, Tabaco City. Sa Pilar, Porok Siete, Mariposque, Pilar Sorsogon. At sa Piduran, Barangay 4, Piduran, Albay. At sa Pulangi, Albay, National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. At sa Goa naman, sa San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Pwede rin pong mag-text or tumawag sa aking number 0908-113-7618.

0: Miss, Miss, pwede ko mag-ilusyon?
1: Iyo, pwede man?
0: Oh, talaga?
1: Iyo nga, ni, basta bakos ako.

0: dapot?
1: Anita.
2: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
4: Uragon! Uragon!
5: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon! Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik.

0: ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
2: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na po nga 35 minutos na makalisa na alas 4 ng pagkaaga.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
4: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenong na marena kan ang daw. Mapaisip ang mga pagkinundo. Suwerte sa numero. Asin pakunsuel. Hindi ang maray na aga. Uragon! Huya na ang sa idong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

Hoy si Jess Magallanes, pa'y hindi kasabay ko sa Laro Teknika. Simon na ito pa'y Adele Dumas sa Tower. Simon na Jules Valdebrama. Kung nagwapo ka mo din komentar, reaction switch tone, pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa samayang text line. 0961-355-69 asin mga tugang sa kayong cellphone number. 0950-445-608 asin mga tugang sa Globe. 0977-043-355. Bitang ali pong sarabay-sabay kita kung nila pag-agalig niya sa programa. An impeachment mga tuwag nakakaturo dumo sa mga tawong nakiging nagdoturo sa nagkapira para maging utekon manloloko Diyos ko na sana mahilig mga tuwag magibukan utek. Marasa pag nagkaburuhay kamo sa kinaman, marasa pag naging kamo mga barangay official kung naalag mo sa nakalang gibo nito manloloko kamo ning kapwa nindo. Clap taas kamay ikot-ikot sabay-sabay clap. Marasa pa! Number one kang utikon, number one ka sa drama, marasa pa!

nagkagawad po man tabi ako sa kinako. Ako ba katabi ng number one kagawad? Bako mo sa mag-amboga. Kaysa minauras sa kapag unang wika nang nakakaaram ka ng kabusal, batala de ka lamang na inda. Napaulok lamang kang gibugibo mo. Iligon muna ni Nanboto ko kaya nakaging eleksyon. Yan, nagpa-photocopy na ako. Sa kanyang tawan ko lamang. Hoy, sabi ko nga ni mga tukang ural daw, Diyos baguan ka boss. Tanganing matapon man lamang kita kibalino na pag-iisip. Kagurang lang, salamat po at tinawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunyan na pagkaagawa. Igiyawan po kami sa mga dapat minggibuhon na sinmagibo po kami kansa mo yung obligasyon na dahil kami ni kakaperwisyon yung kapwa. Kagurang na, nilikay mo po kami sa anumang na piligro. Sa pag-ibumi kansa mo yung obligasyon, ngunyan na pagkaagawa. Kasi minagad man po kami kansa mong kapatawaran. Arong katataramon sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po inagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa inyo po, Gabos. Oy! Sa lumat po maray na agad na sa mga parantaban niya tuligli sa bilog na sa tentang barangay kansyon na niligas. Pagyan po sa banwanin talaga, banwanin kabalig sa 1st, 2nd, and 3rd isikang probinsya. Asin sa nakapilang patikan, Bicol na palagos mong pinagamot kasawayang makasog asin malino na signala. Reporting po, duty po kami ngunyan na ultimong simana. Kanbuna na Hulyo 2026, State of the Nation Address ni Presidente Bangag Marcos. Lights, guide us with your grace. May tag dito.

Oye, angunya na po tabi ang lubong ni Mamalo Makasinag ang presidente po kang Bicol College at 3 o'clock in the afternoon pagkatapos mga tukang kanban ang lamisa pasin niya sa Pristine Memorial Garden. Ano na no? Pristine ba yun? Sa Forest Lake? Ngayon po may viewing po dyan sa Bicol College Gym.

0: Iyon mga naging professor kayo kan sa kayo mga major subjects diyan mga tuwang sa Bill College. Kaya ako nasa under pa kang BS by major in management. Si Mamalo na Makasinaga na. Tapos si Sir na Jill Castillo. Si Madam Nilda Tabuena. Si Sir na Peter Almonte. Pero majority kang sabi ko kayo mga tuwang yun. Asi, yeah, tama. Tapos ako kayo kang nasa accountancy pa. BS accountancy ang professor kayo si Sir na Gumban. Ang dati mga tuwag na presidente po kang Legazpi Savings Bank. Let this be your prayer. Just like every child. Si Ma'am na Mila Longgasa, as in man si Madam Eleanor Makasinag. Tapos si Igwapo kayo itong sarong professor sa accountancy. Agariyo man lang ining tulo. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Tulo kayo itong naging professor ko pala sa accountancy. Si Ma'am Mila Longgasa, si Sir na Peter. Tapos mga tugang si Sir na... Doang babae pala, ano? Sa inyo po tabi, boss, good morning. Nasa na tabi, nasa maray kamong kamugtakan sa mga oras ay nagpapabuting. Good morning, kunyan mga congressman ka na ko, Bicol. Ready na mga tugang mag-attendir duman sa House of Representatives para po sa sandang sesyon na. Ngunyan na pagkaaldaw, ilingunta mga tugang kung ano naman ambog na itataram kang presidente kang Palapinas. Galanta ka, boss, man kita mga tugang nagkaburudol-budol. DJ Ay, ako kasi sabay ako naman sa mga nabudol, bako wala mang mga tugang karal. Tonight, ikaw ang reyna ng saya. Maampang ka sa tabo, gabos ka o tika ng gibong mga inda. Ang mga... ako man tabi si Jason Puyo. Iyon man yan kayo sa kwenta. Pag may subject kami kayo kasi na portuno. Pag abo may kayo pagmata na ma-exam. Ara mo naman sa mga nagalo ko. Sir, nagiling kanya ko sa TV kaso magi. Ang latest mga niya ko kayo to. Si ano araw garo kayo arog kayan. Ay, ngayon di ko siya na iling. Sayang. O, bako na yung oraga. Dahil na kami mga tulang kayo to ma-exam. Kay Sir Felix Portono. Tapos mga tulang pila ka palaba ako pagkaya itong professor ko na sa Inga na sa college mga tulang kay Sir. Edgar Mirandilla. But majority of them, I think mga tulang majority of them yun ang mga tulang kapiling na ni Lord. Ano mga tabi si Jason Kat? English 1 nito ko kayo si Sir na Mirandilla. Anong sabi ko kayo kasi na Fortuno? Ganyan sociology ba yun? Hindi yata, hindi ko alam. Basta ano. Anong sabi ko kayo kasi na Fortuno? Basta lang dyan ako kasi na Fortuno. Ang paborito kayo itong istorya, ang paborito kayo itong estudyante, mga tugang ni Sir, Edgar, tapos Sir Felix. Iyon mga tugang si sociology, tama katabi, boss. Inda, kung sa'yo ni kayo nagpapaladuman, naduwa, si Sir na Portuno, tapos Sir si Sir na Edgar. Pag nawawara kayo ito si Sir Jason, kasabay-sabay ni mga tugang. Diyan kayo ito sa may likod kan Bicol, sa may ano kayo ito, diyan sa may Bicol College. Nagkul pa kayo itong ano diyan. Kaya good morning ano sa mga naging professor ko sa Bicol College. Sabi nga ni mga tugang saro, kamusta nakatabang sa kuya kung paano ko maabotan sa kuyang namamugtakan mo niyan. Tapos may sa ako kayo ito mga tugang sa English, sa Pilipino. Nag-iwal kami ang turo mga tugang English. Tapos tawo na kong green arong lang kayo. Hindi mo niya ako Pilipino. Tabi Sir Jason, ang pinakamorog kayo itong naging professor ko diyan sa Bicol College, si Senatore. Si Sir na Bartolome Torre pag-abutan sa mat. Ang subject kayo ito, nag-discuss pa talikod pero expert. Tapos kayo ito kang nasa accounting ako, may dadara kaming columnar. Yan ang mga dadara may kayo sa Logan klase. Pero ngunyan, hindi ako sana. Parehas man yan mga ito kang accounting grad ka man ko taana. Tapos lalansiyon ka sana kan, hindi. Ang ngunyan, narawan kang nag-copy debit, credit, copit. Kang nakaaging biyang Sabado, nag-attendira ko mga tugang kan budget para mga tugang sa Manua dyan sa Daraga. Kasabay sa multi-sectoral. Kasabay mga tugang sunag kapira. Attendir mo lang ako. Mas umaura ko ng plano, umaura ko ng proposal. Pero tabi, sana, ha? Ah? Magamit mga tugang ring tama pigsakripisyon kada kapin ang miyembro kan sanggunian nakipagkonsulta kamo sa multi-sectoral sector. Pero mga tugang sana tabi gamito rin sa tama. Ano? Ang budget kan barangay, ang barangay pigkatabangan, di mga tugang pigkatabagan. Yaw naman duman, nailing ko naman duman si Anil Ignacio. Sayang, di nagtaram sa mga department head. Nasuposo may mga tugang ang naging speaker duman sa taga-department to budget and management. Ang discussion, aramta na, iba ko man mga tugang sa pag-ambot, aramta naman kung paano ang pag-ibok ang annual budget, alagad mga tugang pag-ambot sa annual implementation. Ang sa pagkakaram ko mga tugang telepaman amended, pag-ambot mga tugang sa pag-realign kan budget ang solaminting mag-ibok ang sanggun ng barangay, pero fund treasury ay pwedeng mag-ibok ng realignment. Ang impeachment mga tugang nakakaulakit kan mga tawong utikon na. Nakakaulakit mga tugang kan mga tawong manloloko. Kaya Iraq man, kaya sana ako personalmente tamayo asin man kinanday mayores dapat magkaigwa na kieleksyon ta aliyo na mga tugang sumaga dapat na aliyon na minauras sa kapaguna mo si ka ng mauragon. Iyo po ay inda mansibada. Amigo Ariel Betancourt, good morning yan mga tugang sa Barangay Subic. Si Madam Nanit da nagrally man duman. Sabi ni Madam Nanit, pigapot ko si Madam Nanit. Niya tanya ko Madam Nanit ka nagsabay kang rally kang mga OFW. Duman niya ako sa Vancouver, Canada against PBBM kan magbisita. Pero mga tugang bako sa pagambog ang ilingunin do mga tugang ngunyan ang kada lugar na pigdo duman ni Vice Presidente Sara Duterte. Talagang nagdaragsa mga tugang ang tao lalo na duman sa London. Grabe mga tugang pigdaragsa ning tao no maging sa London Police talagang didipisilan sinda mga tugang. Kung paano sinda mga tugang mata paano ninitawan kay magkakandig ang protection ang Vice Presidente. Ano ina, naguli ka na ina. Good morning kina, Tripolo Camaroliano dyan mga tugang sa Daraga Albay. Sa inka ina sa Daraga. Kuya, kagawa dyan, Basenas, kan barangay tulad-tulad kan Legazpi, good morning. Matangon niyan mga tugang na aldaw, maaraman kung talagang postpone o labos, nilanta magkakigwa po ngunyan ki sesyon, ang magpuna po tabi kang sesyon ngunyan, ang mga miyembro kan na Kamara asin man House of Representative. Sana po, day na! Tagrabi na mga tugang! Ako, sabi ko nga ni... Indano makasupog-supog mga tugang maambang kasi ibang tao pagoda mo ikan ang pinakamaray na tao sa kinabay ikan ang pinakaurag ano tik mo sa buhay mo naglalabaw ano tik mo mga tugang naglalayog marasa pa may mga tao nagkaburuhay pangarog ka ng iba ano gari mo na ibilin makatakot ano eh ah pinya Pransya palang siya ano mo si Edgar Maruliano si dating professor yata yun sa ano dating professor sa Cat College. Gari na katrabaho pa ito ni Hermana. Kapag bumagsak ang huling pata. An impeachment talaga mga tugang nakakaulakit kan mga tawong utiko, nakakautik mga tugang kan mga tawong manluloko. Iyo? Nakakaulakit kamo dilanta. Sabi nga ni mga tugang inda. Gay mo masabutan ako personalmente bilang sarong barangay kagawad nagdidepende ako mga tugang sa trabaho ko. Pagabotabi mga tugang sa barangay kami potabi ang legislative kang barangay. Kaya sunog pa para ambog dyan, lamangan mo muna ang buto ko. Iyo. Di ka magkasagi ka ng pinakamaurag na tao sa kilaban. Imagine mga tugang, ikantaawan sa kadakul-dakul na nagkandidato sa barangay, ikantaawan kay may pinakalakul na boto. Kaya ako, kaya paan ko trabaho, bako man mga tugang mag-inambog ako, mag-inarte ako dyan, kung bako nga isuyaon sa barangay, yun i-implementar mo. Dapat mag-arap ka man, gamito man abilidad mo, gamito man urag mo. Pag inistorya ang taan budget kan lokal na gobyerno kan daraga, sabi mga tugang ni Vice Mayor Lab Ruiz, na kagawa ni pagtilipon dyan mga tugang sa kablo, ano? Ano nyo sa kanto dyan? Basta may blossom yan. Ang importante mga tugang, nakakakitakilaglag na kaaraman. Kaso lang may mga speakers duma na maurag. Lalo mga tugang itong speaker ming 1 to 3 in the afternoon, talagang anong oras magyan makapirot, pero sa discussion niya mga tugang, medyo laging alive kami. New Blossom. Tapos mga tugang pagabuting oras na kiaram si Bonjing, nag-implementar mga tugang si Kay Amad, na kiaram mga tugang si Kay Hindi Pangilinan, as in mga tugang si Baby Gandang Ali, ula na ambuyo. Grabe man ko ang pinag-ibok ang nagkakapira, pero mga tugang pagabuting oras, Diyos ko na sana, makatakot na mga tugang. Ano, may piriyan na dyan sa daraga? Aray yung patabi ang pista, may piriyan na dyan mga tugang sa ano? Ang piriyan mga tugang dyan sa may ano? Dyan sa may Shell gasoline station? Ano, si Seng nasa likod kayo, ang piriyan mo lang makukuha kayan? Ano tabi dyan, Colonel Tagtag? Ang chief kan daraga, Philippine National Police, may permit lamang yan, magkakandigong permit. Baka tabi pagabot ng oras, gibo naman yan nagatasan, taram naman sa nindo mga tugang pagabot kan mga pista, igibong dilin siya na narog kayan. Yan sa may ano Elbic oh, so da, ano sa may dating ano so no, dating ano may dating lodging house diyan. Ang lodging house diyan dati pinag diyan si Sir Jason Puyo. Aram ko na sulo yan kayto nasulo yan kayto mga tulang na ano yan diyan. Tapos singuragan akong balik-balik ito pala mga tugang sa pinsan ko kasabay dumang sa lasulo. Diyan ka mo magpara check-in, takon ma-check-in ka mo mga tugang sa mga lodging house. Sabi, baga sa dito nun ang pintuan. Bakit ay ka mutulos makadulag, ah? Kaya kung mag-ibo ka muling milagro, bako na mga tugang sa ano. Basta ang impeachment mga tugang, nakaulakit ng utik. Nakaulakit mga tugang kimanluloko. Nakautik kimandurugas. Nakaulakit mga tugang, nakaambog. Imagine, abogado ka, taraman ka mga tugang na chismoso ka. Matibag, lalong nagkatiribag, dagdagan pa mga tugang sino at testigo, pangdua, pangtulog, abos mga tugang palpak. Kaya nakaulakit ko niyan mga tugang sa mga barangay. Nakaulakit mga tugang sa mga testigo kan prosecution naman sa House of Representatives. Kaya ngunyan, maalat kita mga tugang kung ano ang magiging statement, ano ang magiging payag ni Presidente Bongbong Marcos. Galanta, ayan ang inyong mga tugang ikalima niyang State of the Nation address. Galanta, tas 2025, malampaw na siya mga tugang bilang Presidente ng Pilipinas. Makamati lamang kita mga tugang kan mga walang hiya naman kayo. Ang pirak ang gobyerno, kadakul ang nagtitios, ang pirak mga tugang gamito nindo. Ha? Kadakul mga tugang nagtitios, mailingwan, opisina kang MSWD o ang opisina kang DSWD. Nakapila-pila mga tugang ang mga tao para magagading tabag ining mga unimons na ini. Nagagastos mga tugang kinakulao na kantidad para sa mga tugang sa ori impeachment na deman si kamuntaki deman ni Dumay Bapakulong. Sanay ka mo kisupesyenteng numero. Congressman Pilo Garbin, Congressman Jan Chan, si mga tugang si Vice Governor Dideco, kasabay ng mga tugang si Kinatawan Carol Sigas, si mga Kinatawan Melissa Badesa. Kinatawan Brian Arandia, siyempre po mga tugang ang lokal na gobyerno kan Legazpi. Ngunyan Lones, maampang naman sa mga taga-media si Mayor Ishama. Maburoko na naman mga tugang sa mga bugos na media. May apot mga tugang na rayuon sa, rayuon sa ulog. Ako ka barangay, pasensya ka mo, di ako majote. Abo ko po makasabay, abo kong maulakitan kan mga hindi ko dapat mamatian. Abo ko makailing kan hindi ko dapat na mailing. Araman nindo, ang puso ko yung manggali sa pag-service sa inyo. Pero kung makikisabayan ako, dahil na sana. Mayor Isham, good morning. Asin man si Councilor Sunshine, asin Councilor Alan Ranyola, asin 54 Barangay Kandaraga, good morning tabi Mayor Vic. Asin man ang sangguniang bayan, Kagawad Bab Magalona, si Kagawad Bab talagang iniansaro sa mga miyembro kang sangguniahan. Daan sila minting aram kayo ni mga tubang asin magatabang. Asin di ka nagadagtutubod na makakagibo niya niyang korupsyon. Because mga tugang siya pa po tabi ang nagtataon ng tabang duman ko ni Guaning Pagtiripon. Pero may mga tugang yaon si Vice Mayor Baba. Kagawad pilo, kagas. Condolence liwat. Ano, kaya tayo ni Makasinag. Basta po ngayon ang viewing kana bangkay ni Mamaro. Yan nakabulol po dyan sa Laogan Bicol College Gym. Ang sa kuyang padaba, sinamumot na barangay sa Panginoon po ni Barangay Captain Nelson Magaliano, Kagawad Teng, Kagawad RJ, Kagawad Rolanda. Asin man sa mga padaba, kung senior citizen, good morning, Kimanay Bilin. Nakaluto na si Manay Bilin ng pamahamana. Ano Manay Bilin ng pamawan mo? Lamiyo tapos kinlay Mayores, good morning. Kasi nagpapabot man yung good morning sa bilog ng Tagapandang si Kapitan Narsing Morial. Ang kapitan na may alam, Kagawad Grace Maranino kan Barangay Madronyo kan De La Paz. Ano Manay Bilin? Nakaluto ka na Manay Bilin. Asi mga kaamigong Ariel Betancor, sa oras mga tugang na 2 minutos bago o 3 minutos bago magalas sa 5. Dagdagan tayong informasyon, nasa rin niya si Manoy Andy Marigal. Manoy Andy, maray na aga pasok.
1: Urago Live Report.
2: Yes, Manoy, yes, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa Uwas Albay, tulong persona na inaristo sa illegal na pagdadakop ni Sira Tabi Marigues sa Uwas ang mga suspect binisto sa NASA alias na Jose mula June at sarok pa na lalaki na kumpiskar ang sarong kumpesor buda 15 kilos na manlain-lain na klaseng sira.
3: Ano ang gamit din na kaya? So, kumpi?
2: Kompresor.
3: Oo.
2: Bawal baga.
3: Oo.
2: Ang pag-kompresor ni mga sira tabi, manuji sa kadagatan, mas kisa salo. Pigladakop talaga yan ng mga autoridad. Sa tabako si Tinaman.
3: Ano yan? So ano, pag tinuntun mo yan sa dagat, dahil yan makaka, ano? Dahil yan makaka, what will you call it? So talaga maski sa radit na sila makakalaw?
2: Oo. Ilit man ito, inigari, may oxygen ining gamit, sabi ba ni Jess?
3: Oo.
2: Pa irarong. Yung tama ka, nuday na makaka, anuhan.
3: Maski baga sa radit na sira, na dahil pwedeng pakinabangan, na pag nakalaog baga dyan, tapos nagagada na ito, talaga ba nito pwedeng pakinabangan, itatapok, bako?
2: Itatapok man sa dagat gadana, sa nakakasabay duman.
3: Oo.
2: Sa Tabaco City, na aristo sa bypass operation, ang sarong lalaki na si alias Brad, na kuhakan mga otoridad ang sarong plastic sachet na ang laog tiga dududan na siya po na may timbang na 0.76 gramos.
3: Iguapa na gano'n, di naubos?
2: Roger,
3: mm-hmm.
2: Nakakuha man ang kwarta na ginamit sa bypass operation. Ang kantidad kan 0.76 grams na sabo nasa 6,324 pesos.
3: Ano ka muli ang nakakadala ko po niyan? Pag na-file yan yung kaso, naging bitra pa rin taga-media?
2: Pag may bypass?
3: Oo, dahil pag may hearing na ba? Kasi ako baga, dulago na mag-hearing ka, tatakuto na ako, bukod na mag-ano.
2: Yung tabi man, yes, kung pagsisubpina,
3: oo,
2: mapipilatan kang mag-atilder.
3: Ang problema kung, kaya, ang problema kaya sa korte, imagine kayo ito, ang sumun sa kuya, mag-appear na ako ng 8:30 in the morning para mag-tisdigo. Makaba akong alas 11 na day pa ako na apodan. Now, kanso kami ng isasalang ang taramong kanjets, mapay nga ron na muna tapagalo na. So, ikaw, mamuya ka pa na magbalik ng araw kayo. Mamuya ka pa na mag-tisdigo.
2: Tapos, i-reset.
3: Oo.
2: Tapos, kasunod na siya nangyayak.
3: Grabe lang takot ko kayo ito. Tapos, hupig tisdigo saan ko kayo ito na nadakop na may bus. Iyon mga Muslim, dahil ko aram ko na ko ng piguro na yan doon. Magkasabi ko, dahil na nang ganda ko maapin. Ang problema, dahil man na ano so kaso, dahil ako nagtitindog, napilitan man ganda ko magtindog, kaso lang grabing takot ang inagyan ko malayan di.
2: Baga, baka nervous man ang kakang mandatory witness, baga manong ulit yan, sa ano yan, bypass operation, kan PNP. Kaya dapat lang na PNP kung nagkakagwasin na nin o nagkukwasin na nin
3: mga witnesses
2: tawang man nin na date na protection kung mapasiring na baga sa korte kunting supi na natabi Manu Jays
3: na yung
2: ano kung kaipuan ka sana kung mabaybas pero kung pag-abot na sa korte ikaw na ang pigsumpi na Dahil mo na
3: nga niyara, maski sa polis kaya ito, takuto lang kaya ito pagmisal baga kaya ito, ngunyan, pig-off ko na ang cellphone ko ta. Pero sarong taga medyang karagkadagon mo, yaw na nito kasaray. Ay, baga na. Ha? Bako? Ay, guha mong digli sa Legazpi, baga na, minatira naman ito, maski sarap na sa ulo.
2: Oo. Ay, gato, super ming nakapute.
3: Bako, man, igwa pang saro, so... Ang gari ang kapal ultimong tunog kang pangaran ano? Ang tunog kang pangaran Unggoy.
2: Iyo.
3: Kaya ako takuto na ako mag-attend man yan di sa hearing aro kan sumina ibitaran kan pulis na may hearing isumpi na kakan korte. Ang problema pa ano ta ano yun ang proseso kaya abuong ko na aro kan pag misal may nag-upload sa ko naka-off ang cellphone ko.
2: Palumanon ka, maabutan mo, nagpa-flag racing ceremony pa sa na Colones.
3: Ano, nasabutan ko ba nyo? 8:30 in the morning. Ang sumon sa kuya, 8:30 in the morning para sa hearing kang kaso. Di iyo. Ang prosecution, tapos ang depensa, tagapaw, tapos prosecutor's office, alam mo, gabus na kaso nag-agi duman, sindama sa nang nagkakapot. Kaya kan ako na kaya ito si Sasalang, tuloy na ramso dyan, speed, i-reset na sana na magpahingalo po. Kaya ito, abo ko naman yung mag-attendir, abo ko nang mag-witness sa arog ka na kaso ta, makapagal, makaurag na. Grabe ang permisyong dara. Tapos ganyan, may nadagot na naman sa bypass operation?
2: Oh, yes. Mm-hmm. Alas 8, minsan, patatambay yun ka, sundo alas 11 do.
3: Eh, baga, maski pa si makaunon ka dahi, kung ano-ano dahi lamang.
2: No, yes. Mm-hmm. Okay, Marigis, dugang na informasyon, halilitin
3: sa ano mo na yan, hindi lamang dyan kitunog-tunog sa Pulsisik na maraling ko niya na pagkadaw sa zona?
2: Wara man, ta... Maski nga itong mga transport sector nagpahayag na dahi man sila ma-strike, transport strike.
3: Oo.
2: Ngunyan al daw kan suna tabi manu, Jess.
3: Iyo, malay sa
2: pag-iribot.
3: Malay sa pag-iribot. Tatayo na ngunyan sa Kongreso.
2: Maray pa ito.
3: Sara Direk Edwin Peralta, Sara Lowen, sa Sipsi, papang pag-iriban na yun ngunyan duman sa Senate para mag-attend kang State of the Nation address. Oo, sige.
2: Mga masulisin na ta,
3: naibitaran. Haki kan mahal na Diyos.
2: Haki kan mahal na Diyos. Kita,
3: gilid-gilid siya na. Yung sana sa gilid, basta yung importante, nakaka-permission yung kapwa.
2: Yan, dahil sa kitang naaapakan.
3: Mhm.
2: Okay, halidigi sa ko yung location al di Badrigaleo basta Bicolano Uragon.
1: Uragon Live. Reborn.
3: Hoy, good morning pala tabi sa kabus sa Prantaba niya to. Good morning kay Cap Danilo Agripa kan Maragay sa sa Caligas. My classmate, good morning tabi sa imo, congratulations. Kang nakaaging Biyernes pa ano mga tugang sa mga 3 terms na barangay official Caligas. Talagang tinawan kay magkakandi kong onra kan Department of Interior and Local Government asin mga tugang kan City Government. Sa panginut mga tugang ni Mayor Isha Mispael. Oy, congratulations na Cap, classmate Agripa. Talagang inakot mo, binalik-balikan mo ang award para sa imong barangay. Yan mga tugang mga barangay official. Nan kamabutan mga tugang magtabang, bako mga tugang magtabag. Iyo po, ilingan nindo ang barangay stansa. Sunod-sunod mga tugang ang award na nakuha po kan barangay stansa. Yaw na mga tugang Subarco and others. Kaya Cap, malo, miradila kan balilan, magaray na morning as yung magkibano ikoy. And ang mabalik na kapitan kan barangay San Roque kan kapitan Gina Calyada. And kagawad manoy Nelson Magalona. Ang mabalik na kagawad kan kidako. Good morning kay Monoy Tami Mulet. Good morning tawi kay Kapmir Marhalino kan De La Paz. Kapmir, good morning. Sabay, clap, galaw lang dyan. DJ ulitin mo pa dyan. Kapag bumagsak ah. Nagpaparaulok ba ako? Ninipig para apo din ako. Kaswapon, pig para apo din naman ako. Ngayon, sirayin kanya ko yun ako digdi sa kidako. Ano lamang niya ako may papaglingkod ko sa imo? Mali na ito, makapi-kapi kita. Sabi ko, nagkakapi na po ako. No! Nagkakapi na niya ako akong 3-in-1. Tapos si Papa, best cafe. Mahal na ngayon niya kami ligdi sa SM. Mag-uno-uno lamang nga kita sa mga plano tayo. Tama election na baga sa barangay. Sabi ko, maluya pa ako mag-grabo. Sabi ko, pagkalaoning Sabado, Domingo, yun ako sa barangay ko. Pagkatapos ko niya ako mag-serve kan sa simbahan. Bata, kaswapo na kayo kami ng special session. Medyo aloy-aloy sa diskusyonan. Magayunon pagmation. Sabi ko, pag-arog niya kayo, yung arog kayo niya akong oras yan, kung gusto ko man magtambay sa barangay, may pamangkin kang 4 anyo sa sobrang ribo, kung madaldal si Jess Magallanes, mas madaldal pa sa pamangkin ko. Sabi ko, para kulit ako magkape, yaw niya kami digi sa Starbucks. Ang gusto ko lang po, is square box, bako ka Starbucks. Oye, nagpapabuting good morning sa bilog ng mga taga-kilaw ko, ang masunod na kagawad, good morning kay Kevin Soto. Sa oras, mga tugang na 6 minutos sa bago mag-abot ang nalas o makalisa nalas 5, nasa linya naman si Manoy Alan Lopez. Ito nulan, maray na agapasok.
1: Urago Live Reborn.
4: Yes, maray na aga, Manoy Jess. Maray na aga sa mga parantabay.
3: Paguna ko na sa Kongreso ka man ngunyan.
4: Come again?
3: Paguna ko kasabay ko man duman sa Congress.
4: Ika nga, ikuta nga haputon ko. Talita ka naling duman sa Lunada.
3: Oh, hindi. Maano man ako duman. Mas enjoy na ako digdi. Oh.
4: Ayun, mas nga hindi dan mga mas marahay na barita.
3: Oo, ako mapamanili ako next week. Talagang pigkaipuan ko na duman sa Makati. Tapig nag-agad ba baga ako. So ito magang sukinu ako kang last year. Sabi mo, nagkagawa ka ito kay problema sa magtugang. Si Nancy kasi abit na mag-iriwal pala niya dahil sa politika. Medyo na delay. Ngunyan, kikulit-kulit ko naman. Okay naman daan.
4: Approve na.
3: Iyo na, approve na ito sa approve. Kaso,
4: i-release na ito sa imo.
3: Oo, nagkaigwa paano kiiwal ba kayo ito si Magtugang? Ta, dahil ko ni ako pig, dahil ko ni Piguna, na yan pala, magturugan yan, magkararaban din sa politika. So, pig-follow up ko, inapunan ko, okay na, sabi niya, mag, kaya malo na ko sa pag-ibig, taga niyang gigwala mga kong pamasahe pa si Ring Duman.
4: So, yan. Di maray, ta, makipinabangan na ito kan mga beneficiaryo mo.
3: Mag-iwa kita paagi. O kaya, o yan na ano, home credit, kikulit-kulit ako kasi bako man lang sa pag-ambog, di mo mag akong plano magbakal kay mga guro gamit na. Kasi sabi ko, ang gamit ko, okay na sa kuya, simple mo sa lang buhay ko. Naglakaw-lakaw kami duman sa SM, sabi lang ganun ni Kagawad Kaloybonggon kan tula-tula, maray pa kayo mag-iling kitang cellphone. Di nag-iling kami lang, pakailing mo duman kang cellphone, big para kulit, matibayon mag-cellstock itong suyaon duman sa Vivo, tapos itong taga-home credit, napiritan ako. Mag-amakon mo yan na maabayad kay Arog kay ni 2,000 plus per month. Pero may akong advance payment. Kaya siguro yung ganyan. Big parang encourage akong mag-loan.
4: Kayang-kaya mo yan.
3: Abo ko, makatakot mag-utang.
4: Ano na?
3: Makatakot mag-utang.
4: Talaga? Talala kung
3: nagkasi kung anong pambayad. Bilog ang sweldo mo, may bawas. Ganyan makatakot.
4: Oh, dear to na.
3: Oho, sige.
4: Doon di malas ang launis nungo niya. Tapos, gusto mo ma-report na ako sa iyo. Minabot ako. Nakasabit sa headset ko sa bangko. Naputol na naman.
3: Maray nga nita sa headset sana.
4: Okay. Sa mga
3: nagkakang nasabit.
4: Informasyon. Sunod-sunod na naman. Mga nangyaring accident sa Tinampo.
3: Mm-hmm.
4: Sa mga manlalain na lugar din sa siyudad ka na Ligaspi. Na nakaging Sabadong maagahon, karong 52 anyos.
3: Gurang na?
4: Persona o na driver ng motorsiklo na-imbilto sa sarong aksidente dyan sa may Rizal Street sa Barangay Kabangan West, Ligaspi City.
3: Oo.
4: Sigun sa investigasyon ka na Ligaspi City PNP, kasi siring ang nasabing persona sa sentro kan Ligaspi gikan sa Old Albay District.
3: Mm-hmm. Makaskason sa dalagan.
4: Sa kontrol lang sa iyang motorsiklo.
3: Aramulan. Aramulan, makaskason ang dalagan kayo kasi kita baga nagbumotor taman. Aram takon sa inang hanggang sa inlang ang speed kang dalagan kan motor ta. Kaya mawaran ng kontrol kadangagan mo ta makaskason ang parabas mo.
4: Roger, pwede sir mananga. Tama na nag-uran-ura. Mahal na sa Tinampo.
3: Ano man pating
4: sarong Toyota Vios na kotse na pansiring man sa Old Albay sa kasapatan niya.
3: Amakamakon mo yan. Makaskaso lang ito lang. Kaya kung kita baga paramotor, kita perang tao na kitang paramotor, aram tayan eh.
4: Roger, dinarapa man ko tayo na sa ospital, na nasabing persona, alagad pag abot sa ospital, idineklara ini nga dead on arrival.
3: So nakasakay sa motor?
4: Yes, itong motorista.
3: Mm-hmm.
4: Kana Sabado man na matanga, digdi man sa may party ka na Barangay Imalnot, sarong lalaki man na nagmumotor, nakashoot sa kanal.
3: Ganan man?
4: Dahil man sa accident man ang nangyari tabi man o Jesus, minimba siguro dahil tama intindan, dapat medyo madubiklong duman sa lugar. Sa pagpapalo-up katabi, manages, binawian naman dahil ninina buhay.
3: Diyos ko.
4: Kasubanggi naman dyan sa may partikan food park sa Bitano,
3: sa mga
4: lalaki man, na buminalagbag dyan sa tahaw kan Tinampo, dahil natimplang man ineo, sa pagpapanalagang kansa yung motorsiklo.
3: Dan alam mo lang, uyan magang sa may release, maringan ito na gibuan yung paagi ni Mayor Isham, aram mo, dati maga problema kasi pag alangkaw na bagang release sa daga, pwede ka magang mamarangkan, ako dito pa akong mangyari sa kuwet dyan sa may Gaysano, so dyan magang sa may Bitano dyan.
4: Roger,
3: alangkaw na baga ito so ano kang release duman?
4: Tangko niya, mariray na ining unyang bagata.
3: Pinagibo.
4: Pakaray bagay ni Mayor Isham.
3: Mm-hmm.
4: Oh, pero kan mga nakagi talagang panahon, alangkaw niyan, and may mga lubak-lubak pa nga niyan.
3: Oo.
4: Kundi ining mga
3: motorista.
4: Naman na motorista, siguro dapat na lang na magluloy-luloy talaga, mag-iringat, nga nang magkalikay sa mga siring na nangyayaring disgrasya.
3: Mm-hmm.
4: Lalo na ngunyang baga na talagang tadaklan ka na nangyayaring aksident sa Tinampo, imbilto mga motor.
3: Mm-hmm. Bata so gali so modify na mo tambot yun eh pa man implementar no? Ano ba may mga makaskasa mang gamit na para rabas eh?
4: ang yan ang mga modified na yan. Talagang ipinagbabawal man talaga yan, bagatabi, Mano Jess.
3: Oo, tamakulong sa tayo
4: na. Mga kapirang mga motorista, eh, taman maintindihan, kung nga tata, siguro mga magatulan gamot na talagang gustong kalikoto na kalikoto ng sa mga motorsiklo bago ho ng itsura na iyon naging dahilan kana mga nagkapi ng aksidente man.
3: Tama.
4: Mm-hmm. Okay. So, siguro,
3: Adel, mailin ka, maduman ka dyan?
4: Ayun tabi, Mano Jess, maduman kita.
3: Na, ako, bukaw naman magdiyoto, tabo ko makisabay sa mga parautik.
4: Ako, dahi ko yan, pigmapansin na mga, ko na yan, na hanap na lang duman, ang gusto talang duman pati yun. So, mga magayon na programa,
3: paglunis,
4: mga baga. Kumplisimento ni Mayor Isam Ismail, paglunis, and mga naka-linyada pang mga plano.
3: Paglunis, baga paano, duty ko sa barangayol, pero abo ko na mag-ilingkan sana. Makulog sa mata.
4: So tama sa na pirmi.
3: Oo, di ko kaya, di ko masaho.
4: Roger sa dat.
3: Sige.
4: Okay. So yun muna, ano na dagdag impormasyon na gikanigin sa kuyang lokasyon. Ako tabi si Alan Lopez sa Saturno, basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Reborn.
3: Salamat lang sa mga dagdag pang informasyon. Good morning tabi sa kayang amigo. Good morning kay amigong, amigong Erol Lasiado Mallorca. Ano tabi amigo, balik na ka muna sa Manila kasi full na baga sa sesyon. Good morning man tabi kay amigong Aldin Revoltara. Si man, good morning sa kayang kapamilya. Good morning kay Bray Magallanes. Bray, good morning Noy. Asi man kay Kagawad Lumida kan Barangay Mato. Kagawad Lumida, may kagawad man palang kamong babaya, no? Solamente pala na babaye. And good morning tabi kay may amigong Erol na kasabi ko. Tapos si Kagawad Alemanya kan Barangay Salvacion. Ano tabi amiga, magkagawad ka na dyan, ay kanan magkapitan dyan sa Salvacion. Taganing pakinabangan lamang kan sa mga talaga Salvacion lang sa imong utak. Ricky de Bresco, Mirio, good morning. Ano, Mirio, mga tugang, makamurumundo talaga, no? Pag-arod ka na sitwasyon, ano? Kaya ako, maagad ako ng dispensa sa kabarangay mo, siguro di ako ma-duted dyan. Abo ko po, arod ka nangyari, mga tugang, alos, paano may masabutan, paano kami ma-depensa, ano ang gigibohon may. Good morning kay Marcelo Paloyo. And good morning kay amigong Ronald, amigang Rona Bieneso. Good morning, asiman kay Sheila. Makamurumundo na mga tugang nangyayari ngunyan sa Pilipinas. Ano din na niya ito masabutan pag ika nagtaramkan katotohanan, ika mga tugang ikukulong. Kaya sabi ko, ining impeachment na ini, nakaulakit din mga tugang duman sa mga tawong utikon. Nakaulakit din mga tugang duman sa mga tawong manluloko. Imagine ha, tulong witnesses na pigsalang mga tugang kan prosecution dahil lamang duman mga tugang kituminama. Napapaako pa ka nagkapirang senator judge. Kaya ngunyan mga tugang pigatarmawa naman ni Pinky, ah, kung alam niyo mga tugang si Pinky Lacson, ang pigatarabaw naman ngunyan mga tugang ni Pinky, makulong naman mga tugang si Alan Peter Caetano because pigahanap ninda mga tugang ang pinagsasabi ninda na flood control projects daw duman sa barangay sa Taguig City. Kaya ako po personally, as a media man, as a barangay official, bago ako mga tugang magtaram, isisiguraduhon ko na dahing ibibilta na sa sakuya. Apira na sa nakon ako utikon na ang pula nagigibokong puti. Ang puti nagigibokong itom. Ang itom nagigibokong yellow. Dahil ko po yung kaya. Iyo, digdi sa media. Mga komentaryo ka, may babanatan ka sa tubangan kang mikrofono. Well, siguro is assured mga tugang na bago ko po yan buhian. Igwa po kami kay magkakanigong ebidensya. Igwa po kami kay magkakanigong bahayan. Dahil abo mo po maging chismoso. Imagine, abogado ka. Director ka kan MBI, mataraman kang kismoso, maturotendog ka duman, maburo witness ka bilang witness kang impeachment counterplain, duman mga tugang sa betrayal of public trust, di ka man kipagkaaram, bako ka man mga tugang abogado, tapos umawon pa kang nagkapira, nadalig ngayon sa arog ka ni arog ka yan. Imagine matibag, attorney luntok, asin mga tugang sa pinakainot na testigo, well, itong pigasabi niyang pagiging expert, kada nga ganyan mga tugang, kasi apo ako, kang ako nasa college, di akong pakilabot mga tugang sa subject na computer. Ang taramon mi kayto, pag abuming maglaog sa klase, mataram kami sa professor mo, sir, mainom na lang kita, sir. Kang nagtrabaho na ako mga tugang, nagkaigwa ako kayto kay tutorial, nagpaturo ako kayto mga tugang kung paano ang paggamit ng computer, nag-anal pa ako within two weeks. Iyo? One week lang pala ako kayto. After 2 days kayto, tataw naman kita. Pero ining pigataram ka nagkapira, kaya ining mga witnesses, mga tugang nakaulakit kan pagiging otikon.
1: Huwag asing luwas ka nasyon, baratang sports o showbiz man, enot nindong madadago, digdi sa Uragon Barata.
3: Kapran de Velasco, Kamarga Ilawad, good morning, asin good morning man kay Madam Nanette. Madam Nanette, good morning, tabi sa iyo, Madam Nanette. Miss na miss ko na ang tibay ni Miss Nanette Nyet. Madanet sa Sardinyo. Kaya nagpaparaday ka mo magpaparasearch kang nanit-nito. Taba ko naman nito si madam ko niyan. Iyo?
0: Di ko nang ide ko man nga sa search sa net. O di sabi ko bago ni duan pangaran. Arsenio Domingo, good morning. Bako madam na net, mag-iling ka madam na net kunyang kan-impeachment. So mga abogado, mga witnesses, mga tsunga, may mga diferensya ang lamantak. Kaya scripted mga tugang ilinga po ni Nusungimot ni Luestro. Gari na mga tugang di mo na masabutan kung yata ta naglubo, nagsubusungimot ka ito. Kaya maray man na ang ginamit, inalit na ni Mayor Crisel Luestro, Lagman Luestro. Inalit na ni Mayor Crisel, ang saan ni Congresswoman Crisel, ang apidong Luestro, ta makaibog na, makasupog na. Pero ang nagkapi na mga tugang urog mahon sinda. Salamat, congratulations sa mga 3-term na barangay captain kan barangay official kan Legazpi na tinawan mga tugang kay magkakanding onra ka nakaging alaw diyan sa St. Elise. Araw kay mga barangay official nagtatabang sa barangay bako na nagtatabang sa barangay. Kabilang sa mga nakareceive mga tugang kay award iyo si Kagawad Kaloy Bonggon kan barangay Tula-Tula. 3 terms ng Kagawad si Kagawad Kaloy Bonggon. Mami Lalara, good morning kasi man sa kang pinakamatibay na amigo. Good morning sa Kapitan Rando Velasco. Maray na ka mga tunga ko po si Jess Magallanes. Matod ka mga pagbabareta ang unyan pong alaw ni Lunes. Alto mong simana kan bulan na Hulyo 2020 sa isa. Sa headlines ka mga bareta sa lado lokal, maabot sa 90 person ang naging biktima ng dengue sa syudad kan Legazpi. Budget ka mga barangay. Sa banwan yung dalaga dapat magamit sa tama. City Health Office kan Legazpi nagtataon ng libreng bakuna sa mga nakagat nin ayama. T-Box, liwat na nagpatanid sa publiko na sa kamugtakan kan Bulkan Mayon na. Bicol Region palago sa mapiktiran kan habagat na. Yanta Santo headlines man kan mga bareta sa lado nasyonal, grupo kan transportasyon diwat na nangapuda nin full fuel subsidy. PDP laban nagsagibo ni National Assembly kaso ma Senador Robin Padilla de contento sa pag-resolbir kan Administrasyong Marcos sa flood control scandal na. Yanta Santo Senator Alan Peter Cayetano inagad sa publiko na dagugon asin sa buton nin Marhay ang sauna ni Presidente Bongbong Marcos sa Department of Health. Demo na mabag apinundumunan pagbakaling bulong kontra sa TB. Yanta Santo headlines man kan mga barita sa lado nasyonal ina Iran na nakadilin siya nin maabot sa $18 billion sa pagpapabakal nin na krudo. Yanta Santo Librong James pumirma na na nagpirma na sa Philadelphia. Asin sa lado ni showbiz, Robin Padilla may kasimbaga na ki Angel Locsin na. Yan mga tugang ang headlines kan mga barita ni Talismo pakali sinagkapirang hanap buhay.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hello? Anong pangalan mo?
8: Si Deb po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days sa pingarog ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week. Bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, kablawted ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
9: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada. Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Babes, malapit ng anniversary natin.
0: Oo nga no, parang kailan lang.
1: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
0: Siyempre, Lolay's yun.
1: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
0: Siyempre, Lolay's yun.
1: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
0: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Radyo Murado. Aldaw banggin at tutok pero
0: nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
3: Ano oras po mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na po nga 31 minutos na makalisa na alas 5 nin pagkaaga.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Uragon Barreta Express.
3: Ngunyang sa detalyes na kal mga Barreta sa Lado Lokal. Good morning tabi kinang Mila Lorilla. Ang pinakamagayunmi sa Purok Tres. Good morning tabi sa Emonang Mila. Oy, Kimalay Ophel Arevalo, good morning. So nagtama tabi mga tugang sa STL Casabangi 28.5. Ngunyan sa detalis na kan mga Barreta sa Lado Lokal, uminabot na sa 90 persona naging kabiktima ng dengue sa siyudad kan Legazpi. Inanaging pa ni Dr. Iyat Gomez ang pamayo kan City Health Office sa ginibong interview sa kan Uragonus. Sayang sinabi na basado sa record ngunyan kan Department of o kan City Health Office kan Legazpi, nanginginot ang Barangay San Joaquin sa may pinakaalangkaw na kaso ng dengue. Kasabay kayo sinabi pa ni Gomez na nagpaluwas naman siya kimagakandigong direkti, nagagad naman siya kimagakandigong tabang sa mga barangay officials kan siyudad ni Legazpi. Napakusugun ang kampanya kontra sa dengue. Sinabi pa ni Gomez na nagsasagibo naman kay fogging ang opisina kan City Health Office, particularmente sa mga pampublikong eskwelahan para mabukag ang mga namok. Antay dos minutos na makalisan na lasing ko din pagkagangon niyan sa detalyes pa kan mga barita sa lado lokal. Kinakay po na magamit sa tama ang budget kan banwaan in daraga. Inalaging paig ni Vice Mayor Lab Ruiz sa gilibong pakikipag-uli kan Uragonus matapos sa panginutan kanyang consultative meeting para makuan pahayag kan mga daraga asin makuaan kasimbagan kan mga daraga niyo manunugod sa pag-aprobar kan budget. Ipinaliwanag pa ni Ruiz na maabot niya na magamit sa tama ang pondo kan lokal na gobyerno asin da ini masayang. Kang nakaging alaw nagpasalamat man na nagkapirang nagatindir sa nasabi ng pagtiripon na ipinapod ni Vice Mayor Lab Ruiz. Inhulit na tawon si Daki magkakaligong tsansa sila sa butan nila kung paano ang pagamit kan pondo kan sarong local government unit. Pantay 3 minutos na makalisan nila 5 din paggagangon niya Ramon Nyato ang bareta sa kamuktakan kan panahon. Nasa linya po si Sir Ariel sa Mojo kan pag-asaligat. Sir Ariel, maray naga, please come in.
5: Maray naga po. Para po sa update sa kamuktakan sa sabayang panahon, sa 12 monsoon ang nakaka-apekto pa man sa bilog na Luzon. Samantala, ang kabikulan sa maghapon nilalauban ang bahagya ang tumapanganoro ng kalangitan na may mga pulong-pulong pagpuran o pagkikilat at impal de gultol. Maluya hanggang sa katamtama na duros na hali sa timog sulupan ang mamatian na may panayad na katamtama na paghalit ng kadagatan. Ang tinatangagwat ng temperatura sa maghapon, 25 hanggang 33 Celsius Celsius. Ang saldang nagsira ang alas 5.29 at ilinaga, masulong pa siya na na-stretch yung hapon. Ang ibigay sa Diyos ni Pagasa, Abiel Tambuto.
3: Salamat po Sir Ariel sa kamugtakan kan panahon at yan mga tugang sa Pagasa Ligaspe. Santay 4 minutos sa makalisa na lasing ko din pagaga sa detalyes pa kan mga balita sa lado lokal nagdataw na libreng bakuna sa mga nakagat ng ayama at si ibang klase ng hayop ang opisina kang City Health Office kan Legazpi. Inilagay pa ni Dr. Iyat Gomez ang pamayok kang City Health Office sa gilibong interview sa kan Uragonus. Sayang sinabi na kamauliwat din ang binuhay ang Animal Bite Center na kung saan pwedeng mabakunahan ang mga taga-Legazpi na nakagat ng ayama sa iba pang klase ng hayop na iguanin rabies. Sayang sinabi na sa Romanini sa mga programang ipinapautob ni Mayor Isham Ismail. Sayang sinabi na sa Masulunal daw magibo naman si Daki magkakanigong paagi tanganing magsingil naman sa mga naging biktima. Inuli man tamauti lang maipagpadago sa nasabi ng programa asin magkaigwa si Daki Pondo para sa nasabi ng lakdang na pinagigibo kang City Health Office kan Legazpi para matawan kay magkakanigong tabang ang mga Legazpenyo.

0: 36 minuto sa makalisa na alas 5 ng pagaga sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado lokal. Mantinido magalay sa alert level 3 ang kabugtakan kan Bulkan Mayon. Mantang palagusan mga aktibidad kaini. Susul sa pinakauring datos kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang palago sa pagbuga ng lava kaini sa barangay Basud Gali na nasa 3.8 km mantang 3.2 km man sa Bunga Gali at siman 2.7 km sa Misi Gali. Nakapag-resuliwat ang Bulkan Mayon ng 3 tulong volcanic earthquakes, tracing rockfall ihasin man, duang pyroplastic density current sa signal sur Usuna, mantang palagos mo ng pagbuga ng sulfur dioxide na nag-abot sa 2,843 toneladang punkan Hulyo 25, 2025. Kasabay kanina nga po din ang Facebook sa Lipubliko na liwat na iwasan kanyang paglog sa 6 km permanent danger zone. Ultimong detalyes kan mga barita sa lado lokal, matrayong pong narespondian kan mga autoridad ang mga residente sa sinmotorista na apektado kan pagbaba sa sitio Imbudo, barangay Amorawon, Milagros, Masbate, Kausakan, paguran sa mga nakalis na adawa. Sigun sa lagi ipag ni Masbate 1st Provincial Mobile Force Company, Revitalized Police sa barangay Amorawon na team leader, Police Staff Sergeant Jose Batsa Pacheco, palago silang nagigibok kay magkakanigong pagi para matabanan ang mga stranded na mga motorista. Dalakan makusog na pagbabaha sa nasabi ng lugar. Ipinaliwanag pa kanasabi ng official na sa presente, naka-alerto man ang sidang grupo asin palago silang nakikipag-koordinar. Sa mga tawan kan pulisya para masiguro na ligtas ang mga pasahero o ligtas ang mga namamanuan na mag-agi sa barangay Amorawon sa Milagros, Masbate. Yan mga tugangan katelepunan, detalyes kang mga pagbabalita sa lado lokal, ang detalyes po kang mga balita sa lado nasyonal, pakalisin hanap buhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
0: Ang tamang oras sa Radyo Uragon, eksakto na po nga, 39 minutos na makalisa na lasingko nin pagkaga.
3: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang barreta sa laog ka nasyon. National News.
0: Ngunyan, sa detalis na kan mga barita sa lado nasyon, inagad kan Alliance of Transport Operators and Driver Association of the Philippines or ALTODAP sa gobyerno na tugutan silang liwat na managibo ng 15 pesos o magliwata na magtaon ng fuel subsidy para din huliman sa palago sa paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo, particularmente sa mga public utility vehicle na. Sigun sa laging payag ni Minancio Vargas, ang konsultasyon sa konsultasyon kan LTFRB asiman DTR, inagad kan mga DOTR, inagad kan mga ini sa gobyerno na mauti ng magtao liwat ng fuel subsidy ang gobyerno sa kantila na 15 peso taas mamasahe. Sinabi pa kan nasabing opisyal na panagos man silang magibok yung magkakanigong paagi para mapakaray ang dalagan kan ekonomi o para matamuan.

Nalalo nagpaabot maninda ko lang pasasalamat si Mayor Duterte. Ninuman sa palago sa pagpapailing na suporta sa saya si mga sabilog na pamilya Duterte, lalo na ngunya na atubang sa impeachment trial ang sayang tugang, asil ang pagkakakulong kansayang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte sa lahig ni Yolanda. Kasabay kay Liz, sinabi pa rin ni Duterte na palagos man silang magibok yung magkakandigong pagi para may paglaban ang mga panggigipit na pinagigibo sa sendakang administrasyon. Sebong nilado liwat man na pinag-anunsya ni Mayor Duterte na namumudo siya sa pagkakakulong ni Senador Dante Marcoleta, Senador Bato de la Rosa at si manidating Senador Mike Defensora.

Ang trasanto sa iba pang detalyes kan mga balita sa Lado Nasyonal, inagad ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano sa publiko na daguguna asin sa butuling marangin State of the Nation Address at itataon ni Presidente Bongbong Marcos ngunyo na pagkaadawa inilaging payagkan senadora. Sayang sinabi ni dapat masabutan ng marhay kan mga Filipino ang igigibo ng State of the Nation Address kan Presidente.

0: Sa iba pang detalyes kan mga balita, sa lado na sa inagad ni Senate Minority o inagad ni Senior Majority Floor Leader JBR si Tuki Presidente Bongbong Marcos na maging direkta niya si Liguanik konkretong programa para sa mga Filipino. Inimismo ang naging paikang senadora. Sayang sinabi na dapat maging direktang ipahayag kang Presidente ang sayang mga programa para sa mga Filipino. Asin mamati ang mga programang ipinagtataram kaini. Ipinaliwanag pa ni Hersito na dadangugun niya ng marhay ang magiging State of the Nation at least kang Presidente at silagado niya na magiging direkta ini asin man mapakinabangan kang mga Filipino. Niyantasanto sa may relasyon na balita inagad man ni Congressman sa Chil Jokno. Kanakbayan Party List Representative na dapat maging direkta man si Presidente Bongbong Marcos sa sila maging rhetoric ang mga ipapayag kaini sa sayang ikalimang State of the Nation address kung niya na pagkaadawa. Sigun sa naging paig kanasabi ng kongresista, maabot ko niyan kan mga Filipino na makaigwaning konkretong programa ang gobyerno para matawan kay magkakaligong solusyon ang mga problemang pinagatubang kang nasyon na. Good morning, mantabi kayo muna, Emilio Banga, dyan mga tugang sa barangay ka Balinad Kandaraga. Parin tayo 3 minutos na makalisa nila 5 din paggagang. Ngunyan sa detalis na kan mga barita, ultimong detalis kan barita sa lado nasyonal. Temporadong pinagpuno sa ngunyan kan Department of Health or DOH ang lagabos sa procurement o pagbakalin mga bulunga. Diagnostic supplies, sinba pang kagmitan para sa tuberculosis or TB. Inimismo ang naging payag ni National Tuberculosis Control Program DOH sa o sinabi kan DOH na mautid ang magkagawa muna kipagpapapundo sa pagbabakal kang nasabi ng mga bulong. Inulit ang dakol subot ang mga pundong o dakol subot ngunyan ang pundong kan DOH sa day nagagamit. O dakol subot ang binakal ning bulong ang Department of Health sa kampanya kontra sa TB sa day nagagamit. Kasabay kay ni sinabi ni Health Secretary Dr. Jose Brick sa Puhalte na dapat pagadalan muna ni Marhay ang kampanya kan gobyerno kontra sa TB. Aram nino ang TB na bubulong na yan ngunyan. Ikaw ang bulong na pigyataw ngunyan mga tugang ang gobyerno. Kaya dapat sa may mga ilang na TB, di ka mo masupog. Magtaram ka mo kansayong namamati ang tanganing matawan man ka mo kaya magkakandigong tabang kan gobyerno. Ayun.
1: Uragon Barreta Express. Mga barreta sa ibang nasyon. International News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga balita sa lado international, gadalang nasarong perso na mantang maabot man sa 15 perso na ang nalugadan matapos araduhon kansarong lunadan ang mga tawaran ni sa Berlin Gay Pride Parade sa Germany kanakaging Sabado. Sigun sa payag kang pulisya, nangyari ang nasabi ng insidente mga poko masabino sa last 10 pagkabanggi sa Tegelgarten Park. Nakuha na sa langgadan ang sarong perso na matapos sa pinagtutubunan na naipitini kanasabi ng lunadan. Sa ngunyan, palagos pa man ang pinagigibong ang investigasyon kan mga autoridad kasunod kanasabi ng insidente.

0: 45 minuto sa makalisa na lasing kunin pagkagangunya sa ultimong detalyes kan mga barita sa lado na international. Ipinayag kan oil minister kanira na nakabinta sindanin maabot sa $18 billion sa kantidad ng krudo sa panahon kan gira entre kan Estados Unidos o entre kan makaigwanin tigil puto kan ang Estados Unidos si manasadang nasyon. Sigun sa ahensya, minabot sa $11.5 billion ang naging ganansya ninda na kung sa inaglangkawin ikumpara kan mga nakaging taon na o kan mga nakaging bulan na minabot sa nini sa $6.5 billion naman kan panahon kang ceasefire. Masabay kanini sinabi ba kan mga alangkaw na official kan Japan o kan Iran na ugmasin o namumulo sila ninihulit ang unyan kung na napalsok o napundo ang urulay pang katrangkilohan ay pinagbubusol kan Estados Unidos asin man kan nasyon kan Iran.
1: Barretang Sports. Sports News.
0: Ngunyan sa detalye saman kang mga barita sa lado ng karawat, ipinag-anunsyan ni LeBron James kay nakaging aldaw na siya nagmakawat na sa Philadelphia 76 o sa Philadelphia sa masunod na season kung sa ina ang 41 anyos na NBA superstar ng inot ng naglaom o inot ng nagpirma sa nasabi ng tima. Ipinaliwanag pa ni LeBron James sa padakot-dakol na mga tima nag-imbitar sa iya para magsabay alagad mas pinili subot niyang magsamay sa Philadelphia.
1: Barretang Artista Showbiz News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga barreta sa lado ng showbiz ng plano si Senador Robin Padilla na simbagon o magpaluwa siya na umanagkasimbagan sa mga tirada sa yakan actress ng Angel Oxina. Sigun sa nabing aktor, makuman siya basos para patuloy na sabi ng payag ka na sabi ng aktresa. Magigirumduman na nagkaigwanin mga malalanit at tataramon na ipinalawa si Angel Oxin kontra kay Senador Robin Padilla kasunod kang pinagigibong impeachment trial. Partikular na sinabi pa kang nasabi ng senador na dahil siyang pwedeng magpaton in huli man taamiga kang sayagom na si Mario Rodriguez ang nasabi ng aktresa si Angel Loxina. Inipano ang artista man na mahilig magkisaw-saw sa politika alaga di minalog sa bida politika tanganing masabutan ninda kung anong klaseng boy ang igwayaon dyan sa politika. Yo! Yan mga tugangan katripunan detalyes kan mga pagbabarita ang unyan pong alaw ni Lones Ultimong Simona kan bulan na Hulyo 2020 sa EOS. Saliwat po sa ngarang kan mga nakasaba niya ito sa programa sin sa pagbabarita sa lawasan po si Manoy Andy Asiman si Manoy Alan Lopez sa ito no. Si Sir Ariel Samudio kan Pagasa Ligaspi. Salado Technical si Manoy Tupay Adalia Duman sa Tavro si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes. Minawalat kan tataramon na ang barangay pigtatabangan de pigtatabangan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano!
0: Adios, Marainaga, Bicolanja.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
3: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Needs Rosal ng Needs Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumagawa Maling sa NIMS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney at may mga bukol sa katawan. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang NIMS Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring magaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng NIMS Wellness Center bago subukan ng anumang detox program. Dahil meron ilang extreme detox method o restricted diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa NIMS Wellness Center.
2: Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
4: Basta yung bukol mo sa matres, may problema ka na ba dyan?
2: Ito po, medyo lumiit na po.
4: Dati
2: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
4: yung bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
2: Opo.
4: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
2: Siyempre po. Kasi, okay.
4: Ilang doktor na ang pinachikapan mo yan?
2: Dalawa na pong doktor ang
4: pinachikapan. Ilang taon na yan?
2: 2021 pa po ito.
4: Oh, hindi pa rin natutunaw?
2: Hindi pa rin po.
4: Matagal bago matunaw? Pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
2: Mahigit 1 week na po.
4: Kumusta yung bukod mo sa leeg mo?
2: Medyo lumiit na po.
4: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
2: Malaki ng konti sa jolel.
4: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
5: Ay, hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan pong magpagod na magpagod. Sinubukan po ako kung magbe-bleeding pa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
4: Wow, ang galing.
5: Kahit magpagod ako ng magpagod.
4: Anong masasabi mo sa mga product ko?
5: Ay, maganda po yung product niyo.
4: Kaya itutuloy mo?
5: Itutuloy ko po yung
4: okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
5: Matunaw ang bukol mo.
4: Okay, malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
5: Malakas po.
4: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
5: Okay naman po.
4: Dati nakakatulog ka, hindi?
5: Saka po. Nakakatulog, pero pag-isim-gisim po, ngayon okay na po yung tulog ko. Apag na beses na lang ako umiin sa gabi, hindi na maya-maya. Ganun po yung nangyari sa akin.
4: Maganda ang pakiramdam.
5: Maganda po yung pakiramdam ko. Sarap matulog.
3: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos?
6: Ayun po. At that time po kay Tumam. Nagkaroon po siyang picos. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa Tumapitan Beauty.
3: Mga sa isang

0: Collective. Oo, oh, sige, pwede ka rin magkape dyan. May sobrang isa para sa'yo. Okay, thank you. So, anong yes. pangalan mo?
1: Si Bob po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something na rin kayaan. Yun yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape, yes, kape. So, kinawa niya ako, actually, free ah, kinawa niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated.

0: Pa. So, pasalamat ako maray kay Mamis because kung bako sa coffee niya, sa kape niya, siguro hindi ako magiging okay sa inyo. So, thank you so much, Mamis. You're the best.
1: Hello po, madam. Nanako po si Jemeline Lutinari.

0: Anong stage ka?
1: Stage 2A.
0: Maski nag-undergo ka na kang radiation, nag-apok pa pang may dugo?
1: Marayo na ang katurong ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Mara na akong siyapil kung ano man. Talagang sagana ang pagkaon ko.
0: Saka magayon na ng aura mo?
1: Yes, nga. Uli sa kuya, ma'am, na nagtatarama. Talagang maray na ang sakit aura.
0: Ano masasabi mo dyan sa may mga cancer na stage 2? Na ini pala na cancer na ini pwede pa ining marahay.
1: Yes, so sa kuya mga... May mga cancer man na arog po. Yan, magduman lang po kamo kay Dr. Nins Rosal. Yan, ako po sa Rosal, nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
2: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
3: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulong na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ay, nag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
3: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ah, hindi na nagbago? Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
3: Wala na.
2: Masasabi mong magaling ka na?
3: Masasabi ko dahil wala na akong nararamdaman.
2: Ano naman yung mata mo? Kumusta?
3: Wala na. Okay na. Minsan tinatanggal ko na sa lamin mo.
2: Bakit? Dahil... Dati noon, ano, malabo, hindi ka makakita maayos?
3: Malabo.
2: Malabo, hindi ka nakakapagbasa pag walang salamin?
3: Hindi ka nakakapagbasa pag walang salamin.
2: Ngayon?
3: Nakakapagbasa na ako.
2: Wow, malinaw na?
3: Malinaw na.
4: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Miss Wanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Miss Wanga Center. Bago tayo mag-dive sa mabigat na usapin, heto ang riddle para sa iyo. Ano ang ramdam sa bata pero hindi naman sa hypertension laging galing? Madalas ay tension lang ng stress at maling postura. Pag-isipan mo yan, inaanak. Ang masakit ang batok ay automatic hypertension label agad sa maraming Pinoy. Mainstream misconception ito na dapat nating i-audit. Bakit? Kasi hypertension is the silent killer. Kadalasan, wala itong symptoms hanggang sa huli na ang lahat. Kung nararamdaman mo na, baka hypertensive crisis na yan at hindi lang basta headache. Ang pag-asa sa batok pain bilang diagnostic tool ay superstition. Delikado ito. Inaalis nito ang focus sa tunay na root causes. Hindi ito ang golden standard ng clinical assessment. Ang blood pressure ay hydraulic force laban sa arterial walls. Ang mechanics nito ay nakadepende sa cardiac output at systemic vascular resistance. Ang batok pain, occipital tension ay madalas musculoskeletal sa nature. Nagmumula ito sa esternocleidomastoid tightness o kaya sa trapezoid overuse. Pag-isipan mo, laging nakayuko sa gadget. Maling postura sa pagtulog, yan ang mga mechanical stressors, hindi pressure sa arteries ang source ng discomfort na yan. Pag mataas ang blood pressure mo, hindi ibig sabihin ay sasakit agad ang bato. Sa totoo lang, ang hypertensive headache ay madalas pulsatile. Nararamdaman ito sa magkabilang side ng ulo, hindi lang sa isang spot sa bato. Kung ikaw ay skeptical na research partner, dapat mong hanapin ang empirical data. Tingnan ang meta-analysis. Ang correlation sa pagitan ng neck pain at high blood pressure ay mahina. Madalas, spurious correlation lang ito. Huwag maging biktima ng captured science o marketing ng mga gamot na walang sapat na clinical trial. Bakit kailangan ng systemic audit? Bilang inaanak na matalino, huwag basta magpapaniwala. I-audit mo ang sarili mong system. Ang hypertension ay hindi nangyayari overnight. Resulta ito ng chronic inflammation, insulin resistance, at endothelial dysfunction. Kung mataas ang intake ng ating nutrients at processed sugars, damage ito sa loob ng arteries. Ang katawan mo ay isang complex machine. Kapag barado ang filters, gaya ng mga kidneys sa liver, tataas ang blood volume. Tataas ang pressure. Huwag umasa sa quick fix. Hindi ito magic sa isang inuman lang at ayos na. Ang Nescafe 23-in-1 halimbawa, may gota cola at ginseng. Pero, supplement lang ito. Hindi kapalit ng disiplina sa pagkain. Ang recipe na may ginkgo biloba at garlic na tumulong tulong sa vasodilation. Pero kung hindi mo inaayos ang lifestyle factors, wala ring silbi ang kahit anong supplement. Self-reliance ang kailangan, hindi blind dependency sa bote. Eto mga sintomas, early versus late markers. Kailangan mo malaman ang kaibahan ng benign tension sa clinical emergency. Early markers, check for this, hindi lang batok pain. Dizziness or lightheadedness. Minsan, sign of vestibular imbalance or dehydration. Blurred vision, huwag itong baliwalain. Ang retinal arterial changes ay seryosong indicator. Fatigue, hindi lang basta pagod. Metabolic exhaustion ito mula sa vasoconstriction. Heart palpitation, sign of autonomic nervous system ay hirap na. Late markers or crisis phase. Severe chest pain, angina level, direct threat sa light, shortness of breath, fluid na sa loob ng mga baga o congested heart failure starting phase. Nosebleed na hindi sanhin ng trauma, severe anxiety o confusion, hypertensive encephalopathy na ito, kailangan na ng hospital, hindi ng juice. Narito ang pag-audit sa root causes, bakit ka nagkakaroon ng tension? Mataas ba ang sebum production mo? Ang inflammation na dulot nito ay systemic. Kung ang katawan mo ay laging nasa fight or flight mode, tataas ang cortisol. Ang cortisol ang nagpapataas ng blood glucose. Ang blood glucose ay nakakasira ng endothelium. Ang endothelium damage ay leading cause ng atherosclerosis. Huwag kalimutan ang mechanical load. Kapag sedentary ang lifestyle, mababa ang cardiac load. Ang 1 is none, 2 is 1 principle ay dapat gamitin sa diagnostics. Huwag lang BP monitor. Mag-lipid profile ka, i-check ang inflammatory markers gaya ng HSCRP. Gamitin ang Quantamin Plus para sa mineral supplementation. Ang magnesium at potassium ay critical na electrolyte balance ng bawat muscle contraction mo, lalo na sa heart. Maraming nabibigti ng snake oil marketing. Sinasabi na ang isang specific na supplement ay cure sa hypertension. Walang ganun. Ang hypertension ay isang multifactorial disease. Kailangan ng multifactorial approach. Ang SUC blocker na may Amphalia at Hawthorne ay may mainam na blood sugar regulation at cardiovascular support. Pero ito ay tools lamang. Ikaw ang architect ng sarili mong biology. Ang puro bread at seed oils ang diet mo. Kahit uminom ka ng 10 klase ng supplements, talo ikaw. Ang Julep de Orient ay jagulan. Ito ay adaptogen. Nakakatulong sa stress response. Pero kung hindi mo kayang i-manage ang stress sa trabaho sa bahay, wala rin kwenta ang adaptogen. Ang sound mind, sound body ay hindi lang slogan. Kailangan ang mental readiness para maintindihan ang data. Huwag matakot sa katotohanan. Mas nakakatakot ang ignorante na may false sense o insecurity. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Miss Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak!
5: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalosa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Magandang araw mga ka-wellness! Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Means Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa gustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nin's Cafe. Healthy na, nakatulong ka pa.
8: Basta Bicolano o Lagun!
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
11: Mahalagang paalala,
10: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Time check, 7 minutos na pasado alas 6 nin paggaga.
2: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sundong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: planong kurado.
1: Mga dugan, Diyos Maray na aga ngunyan, aldaw po ni Lunes. Petsa 27 sa bulang kan Hulyo 2026.

Erebana naman kita sa programa mga tugang sa laog din sa rong oras. Siyempre, alas 6, agad alas 7 na naman. Ngunyan pong ultimo ng Lunes. Ano? Ultimo ng Lunes tayo ni Digisa bulang kan July. Ta next week pala, August na. Ano? Petsa 31 sa Biyernes. So, sa good Biyernes na sana po naman ang July. And otro Lunes, siyempre, August na. Ene po ang sendong lingkod, Manilito Sanchez at your service. Kumusta tabi sa pagpara pairingalo ta ngunyan na weekend? Maray ko ngunyan na weekend, tada para paano medyo prepress ko baga ano, dahil nga yung grabing init. Ngunyan sa naman nga ni nagluwas so si Salda nga, amay na pagkaaga. Pero bad aratsyan, dahil tapaaram, tamir may bagang malumlum ang panahon, bad mag uran-uran na naman. Maray man yan, tangarig mapresko kita, pirmi ano. Saka makatipid-tipid kita sa gamit sa kuryente, ta bata sabi kan aliko, mamahal na naman daangon yan. Ora pa nga pigpapalwas naman kung piraan rate for the month na babayadan ta anong bulan July kung ano ang taripa ta sabi ba ganinda nag-abiso na kanakalis na daw na malangkaw na naman daang na tamay maginibo kami kaya ora mambaga iyon ang pigasabing monopolize ang servisyo kang kuryente ta digdi. Yan ang dahil ito maintindihan, tapisar na dahil manakalaban, sulo nindaan, sabi nga ni Professor Perdigon, captured market. Dahil maning kakumpetensya, sulo man sana, nagbabayad man kita, pero malabagata, pirming ang sabi, pirdi. Diyos ko po. Ka nakahiling kayang sulo mo ang negosyo. Capture mo ang market, daing kakumpetensya, pagkatapos, pirde, marasa pa. Kung sa negosyo, gari imposibleng marayano. Na daing ka maning kalaban, sulo mo ang market, and nagbabayad man sa mga kliyente mo, natata mapirde ka, apisar na dapat nga ni, ganan siya pirme, ano. Ani dai taram ko napapaano taarog kaya siguro talaga gayon may difference ang pag manihar kaya. Sige, siyempre aratyan sa ibang mga tema ta naman ngunya na pag aldaw ang highlight ngunya na aldaw mga tugang at siyan abangan ta ang sunak ang presidente State of the Nation Address. Siyempre, dahil kitang aram kung ano po ang laman kan SONA, State of the Nation Address kan Presidente Atchan sa pagbubukas kan session, joint session kan Congress, Senate at saka House of Representatives. So, yun yan ang naabangan ta sa Atchan, pero may mga nako ako digding impormasyon halis sa pigfa-follow ko sa social media kay Attorney Jesus Falsis na gari ngaya sabi ni Jose Claire Castro na magiging kumbaga earth-shaking databi. Kumbaga tatanyugong kita sa magiging anunsyo kan presidente. You know, at siyan sa SONA. Ano kaya yan? No? Pay, right. And sabi man daan ni Junbic Rimulya kan DILG, ini po dang SONA'ng ini is the culmination and resolution of all conflicts. Ano kaya ang but sabi yung kayaan, ano? Culmination, kumbaga, ang pagkaaram ko kunday ko napapasala sa satuyang nanodan sa nagturo sa tuya sa lingwaing English kan elementary high school, culmination, kumbaga, pagpuon. Ha? Pagpuon, and then man resolution, kumbaga, yun yan pagtatapos. Paano daw yan, ano? Pagpuon sa kapag tatapos. Siguro, ambot sabi yung guide kayo ni, pagpuunakan katapusan.
paano nangyari yan? Ano, imbis na malinawan, tagaroon na libong ka mo, ha? Ako nga ni Kariyuma na libong man. Paano nangyari yan? Pagpuon kan pagtatapos. Pwede ba yun? Pero malibong ano? Yung baga kaya, no? Sabi na mga tugang ni Secretary Junby Crimulya, iningayang sunang iningunyan at siya ni Presidente Marcos is the culmination and resolution of all conflicts. Kumbaga, yun na ni Anpuon kan katapusan. And solusyon kan mga diringkilan, mga conflicts. Kaya medyo sabi nga ni kayan, garingaya tama da, sabi ni Attorney Palsis, garingaya may connection ini duman sa mga naging payag ngayon na binutasan ni Yusek Clear Castro kan Malacanang na magiging earth-shaking da an announcement ni Presidente Sasuna tiyan. Ano kaya yan, ano? Sige, abang nasa na kita ta ako dahil kuman aram. Ako nagpara purot man sana ako kaining mga impormasyon na ini sa kada madudukayang ko na mga relevanting impormasyon na pwede tang mapag-ulay-ulayan sa programa. Kaya gabos kita maabang nasa na. Apwera siyempre duman sa mga dahil kumbinsido ki Presidente dahil yan makiling. Pero daw para paano maaraman hindi yan. Alangan man. Ano pa mga tema tadigdi, may linog kasubangging matanga o sa tabako. Sige talagang linog-linog digdi sa may lugar ta sa Albayano. So kan nakalis bagang mga simana dyan, Santo Domingo, grabe so palinog-linog dyan ha. Sa kadagatan dyan, Santo Domingo, may earthquake swarm nga ning pigasabi. Nagkaigwaning linog kasubanggi, matanga, tururugad kita kani ako, dahil kumanamati iniyo dyan sa tabako, magnitude 3.0, tectonic, and apuera kayan, kasubanggi man, napasado alas 8, and mayon, naigwaman na i-record ang P-box ning Strombolian, ano ni, activity. Naku, medyo nagtunong-tunong na baga sa vulkan. Dahil nang gaya nagapura gurub-gudub ano. Sa kapatian na kwenya, nag-uula na labag. Dahil naman, diit naman sa nabaga, nabawasan. Mangwarog ka nakalis ng mga aldaw, grabe. Ika, kuya na pala niyan, dire-diretso, ika 202nd day na. Kanda vulkan na arog po kainan sa iyang kondisyon. And sa alarm yan, kan alert level 3. O sige, aratyan, ire-restorya kita sa nagkapirang mga tema digdi sa programa sa ikadawang kantang. Siyempre, yaon man dyan ang pagpaabot niya to kan mga bareta. Sa Buenamanong Bareta. Emang kita ning barita na sa ngaya may maraot na panahon naman na paabuton kaya medyo baad ining mga masunod na aldaw maaliwalas. Medyo maray-ray na ang panahon ta basta bako sa naso grabe man na init. Grabe man ang init kaya no. Saka siyempre pigaaran tabayanan ta so kuyan El Nino. Sabi bagakan mga eksperto, mga tugang, ining El Niño'ng iningunya na taon, iyon ni Angari pinakamatindi sa nakalipas na mga dekada. Iningayang El Niño phenomenon ngunyan, iningayaan dakulang posibilidad na mag-apektar o kaya maka-apektar and makabago sa weather pattern sa kinaban, ha? Bako lang sa Pasipiko, kundi sa bilog na kinaban. Maapektaran ang weather pattern. Kaya sabi ko, matindi man talaga pala. Ano? Kaya pigaabang-abangan tayo yan. Tan sabi baga, ang El Nino, sagod pa, posibleng umabot pa next year, 2017. And pigkukonsidera na ang peak da kayan. So pinakagrabe na... grabing init dyan da sa paglaog kambulan August, September, October. Dyan po sa mga bulan ng iyan, mag-iinanapos na sa 2016. Grabe yan, ano? Kung sakaling arog managad kayan, grabing init yan. Pira daw na babayadan takin sa kuryente kung sakali man, ano?
Pag-araw kayo na grabe ng init. Sige, bayan naman ang bareta muna kita.

0: Buena Mano Barreta. Headline.
1: Diyos maray na agal daw nin Lunes, Petsa 27, 2026, sa tuyang headline kan mga barata sa lokal, 70 barangay sa siyudad Caligaspi, benepisyaryo kan bawat barangay makikinabang program. Rawis Ligaspi City nagresibi nin tabang pinansyal gikan sa gobyerno nasyonal. Sa Pangeno Tama na Barata National Edition kan Amerika na patawan in dagdag na taripan mga produkto gikan sa Pilipinas kinontra kan DFA. Sa Lad International Saudi Arabia naglansar naman nakisawsaw na nag air strike na kontra sa Houthi rebels duman sa Yemen.
0: Betang lugar, local news.
1: Diyos maray na agaw, yan ang detalye kan mga barata. Inot sa lado lokal, narasibi na kan 70 barangay, digdi sa siyudad kan Ligaspi, antig 200,000 pesos na presidential assistance, erarami ang kan programang bawat barangay makikinabang. Kinumpirma riyan ni Liga ng mga Barangay Ligaspi City Chapter President Attorney Amore Rex Reñeses na naipanauna sa mga barangay kapitan na nasa bit na financial assistance sa ginibong ceremonial turnover kan nagtalikod na simana sa Session Hall kan sangguniang panlungsod. Ana fundon itinao sa erarom yan kan Socio Civic Projects Fund susugyan sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos. Naurog pang pakusugunan mga local governance asin man ibusulan community development sa mga barangay. Sa kabilugan na 200,000 pesos na naresibi sa kada barangay, 100,000 pesos ang nakatagama sa pagpautob kansendang mga proyekto. Pangkauswagan sa barangay, mientras na natatadang 100,000 pesos, ang itatagaman man sa scholarship program na piglalauman na makakatabang sa pagpapahiwas sa oportunidad sa edukasyon kan mga benepisyaryo sa lambang komunidad. Mientras tanto, mga tugang at siyan balikanta, di ba pang mga nagkakalagagang barata? Pasadan tabodan na barabaktot na report naman, Your Honor, pa Jack Asenso, kanako Bicol Party List, magkakaigwaman duman sa Camarines Sur. Your Honor, pasok!
2: Urago Live Report.
3: Good morning, Manilito. Malumlum na pagkaaga sa mga parantabay. Pinagsabi, as in pinagkumpirmara ni Media Relations Officer kan ako Bicol na si Sally Luces kan nakaaging Sabado na nagbisita na sinda sa nagkakapirang lugar digdi sa Camarines Sur. Ana Padyak Asenso mangyari sa banabana kan nasa beta persona sa kataid na nabanwaan digdi siyudad ni Naga aruba kan banwaan kan Milaor asin San Fernando. Araning gayo ini, digdi sa siyudad ni Naga, kung kaya may posibilidad na magkaigwamanin pa Jack Asenso, digdi sa Camarines Sur. Susog kay Media Relations Officer kan ako Bicol, sarong bagay na makakatabang ana AKB sa mga nagtitiwa sa pamilya, lalong-lalo na ang magbibinipisyari kang, o magbibinipisyaryo kang Padyak Asenso digdi sa Camarines Sur na inot ng nagkaigwa ang siyudad ni Ligaspi sinundan ka na siyudad ni Tabaco asin sabi ni Sally Luces digdi man sa Camarines Sur ang magkakaigwa man ninaro kay ni bagay para makatabang sa mga konsekwente digdi sa Camarines Sur. Inyan pahayag ni Media Relations Officer Sally Luces kan makaulay kan Urago News. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, mga tugang ini po si Joy Boy Sarsha basta Bicolano, Uragon.
2: Urago Live Reward.
1: Abalos, Your Honor, sa imong barabaktot na baretang yan.
0: Buena Mano Barreta, mga baretang lugar, local news.
1: Balikantan, iba pang mga nagkakalagagang bareta lokal, itatagama man sa barangay o kan barangay Rawis ang naresibinin ng tabang pinansyal gikan sa national government sa mga programang direktang papakinabangan kansendang mga residentes. Segon kay Barangay Kapitan Jojo Orozco, kasabay sa mga prioridad na nagpagagamitan kan fundo, Iyon pagbakal ni generator set, tagarig na masyerto ang dire-diretsong serbisyo kan barangay ug na sa panahon ng mga emerhensya asin na pagkawaran ng supply kan kuryente. Apar kani plano pa kan barangay ang pagtao manintabang pinansyal sa mga estudyantes bilang suporta sa indang pag-aadal asin ngarig na makatabang sa sendang mga pangangaipo sa eskwelahan. Saro na pigtutubudan na Philippine Hawk Eagle anadakop sa barangay Balugo, Wasalbay matapos sini na makalaog sarong manukan asin diit pang magkasaralpukan asin turukaon kan mga manok. Nariparo ini kan mga residentes na putol ang walang bitis na posibleng rason kung taano ta na padpad sa nasabing lugar. Asin day pa mang kumpirmado ang daylan kan pigya sa parke ni. Huli kani dinaraan agilas sa mga nanunungdan asin para mientras na pigataman man sa barangay sagot sa nagabot ang senro sa ginabatan. Sa presente na sa pangangataman ay ni Candinar, tangarig na maisairarom sa magkakanigong disposisyon. Dakulaan pansalamat ni Congressman Alfredo Garbin Jr. sa kani Congressman John Franz Chan matapos sinda na makasabay sa top performing party list representative sa Bilog na Pilipinas. Nakuha ninda ni Kalima, fifth rank na may 65.0% na trust and performance rating sa pinakabagong boses ng Bayan Index of Governance sa IOG Survey kan RP Mission and Development Foundation Incorporated. Pinakayag ni Kongpido na ang pag-reconocer na iniyan bakusa ng triumpo kan partido kundi triumpo kan lambang Bicolano asin Pilipino na panagos man na nagtutubod asin nagsusuporta sa indang mga advokasya asin natatabangan kan mga programa kini. Mantang dakol ang mga programa ang gobyerno na nagsusuporta sa sektor kan agrikultura ay pinahayag ni Darrell John Buenconsejo an OIC Agriculturist Kanalbay na kay puan pa nadagdagan kan gobyerno ang fundo kan Department of Agriculture tangarig na mapahiwas pang baray ang scope kani. Pigpasalamatan man ni Buenconsejo ang pagbukas kan Bureau of Agriculture and Fisheries Extension kan DA hulita mas matawininin kapangyarihan sa mga agriculturists sa fishery extension workers pasiring sa ground level sagod sa mga barangay tangaring na mas pangmasimbaga ng mga concerns kan mga parauma para sira. Sayang tinawan doon na nararayong lugar na dahil manaabot kan mga programa kan Department of Agriculture na kunday pasiran anday lamang natatawanan kan sendaman na pangangaipo asin man na araman kunanuman ang sendang mga problema. Iniman asin ang bastanting fundo kan Department of Agriculture ang makakatabang na maray nindakula sa mga paraumag ini na day na makagakod sa mga concessionaire o kaya sa mga samapagsamantala na mga middlemen na iuman ang nakakapagparuro kan sa indang kalidad kan sa indang hanap buhay. Mientras tanto, sa ultimo tambareta lokal ng apudan ang Piston Bicol sa gobyerno na tulos na ang simbaga na namamatayan na problema na naman kan sa indang sektor sa transport na padagos na apekteran kang presenteng sitwasyon duman sa Middle East. Segon kay Chu Ramon Rex Cobillan, tagapagtaram kan Condor Piston sa Bicol, padagos ang nadidipisilan sa iyang mga pagribang mga chuper sa ka-operator. Inidarakan nangyari po na giyera sa Middle East na pwede magatunin padagos pa na paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo saka dagdag pang mga pasanon sa sendang hanap buhay. Huli kanina naglalamang grupo na matatawanan ng atensyon ni Presidente Ferdinand Marcos ang kondisyon kansenang sektor sa transportasyon sa sayang zona at tiyan na hapon Hulyo 27.
0: Buena mano, barreta! Mga barreta sa laugang nasyon. National News.
1: Time check. check muna kita alas 6:29 na ni pag-aga. O naman sa may mga importanteng lakaw naman, alas 6:30 na tabi, asikaso na at buto naman kamuning rush hour, traffic dyan sa Tinampo, ha? So, may mga ararayo pang dudumanan, medyo sige na, larga na. Ngunyan sa mga barayta at nasyonal, kinontrak ang Department of Foreign Affairs ang naging desisyon kan Amerika na langkawan ang tarifa sa mga produkto na gikanigdi sa Pilipinas palaog sa Estados Unidos. Sinabi yan ni DFA spokesperson Annalyn Ratunel na puon pa kayto ang mga lokal na produkto digdi sa Pilipinas ang kasabay man ang mga export sa US ang bakuman gikan sa forced labor. Magpapadagos ang Pilipinas para ma-reinforce ang legal framework at saka enforcement mechanisms tangarig ng malabanan ang nanuman ang forced labor sa Hinmanmasimbagan ang aligasyon sa mga export products. Sa sarapang bareta nasyonal, ipinag-orden ni Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Chidoro na ang pagpapaiwas sa sakop kan direct commission program. Ini tangarig na makainggan niya nin mas dakol na mga kwalipikadong Filipino professionals. Inan kasabay man sa pagmawot kan na makabilog nin mas flexible, technologically capable, asin sarong multidisciplinary military force. Base sa direktiba kan opisyal sa Puwersa Armada kan Pilipinas, pigpapakusog kanian recruitment sa ka-commissioning sa mga kwalipikadong Advanced Reserve Officer Training Corps o ROTC graduates.
0: Buena, malo, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Labiyog tambareta sa lawas kang Pilipinas, naglunsar na ang Saudi Arabia dahil naging nakapugol, dahil naubusan ang pasensya, no? Tuminira naman. Lansar ng air strike ang Saudi Arabia kontraban sa mga tulisan na grupo kan Houthi rebels duman sa Yemen. Ini po da duman sa may pantalan kan Hudaydah sa Yemen asin man katayad na isla. Kasunod din kan anunsyo kan grupo na maritime blockade asin man pag-atake sa mga barko kan Saudi. Kan Sabado din pagkaaga, na-report kan media kan Houthi na nagdulot nin missile strike kan Yemen nin kasulo sa Saudi City kan Jizan. Mientras na sinabi man kan US military na pinaputukan na sin na disable nindan sarong tanker ship sa Gulf of Oman na nagprobar na magdulag sa US blockade sa Iranian ports. Sports Balita.
0: Buena, malo, barreta. Barretang Sports.
1: Sa PBA, mantinido na daipong daog ang team kan NLEX Road Warriors matapos kaini na pugulan ang San Miguel Beer tangarig na senda ng makamit ang 110-96 na kapangganahan sa PBA Season 50 Governor's Cup kasunma. Pinanginutan niya ni Dequan Jones ang NLEX sa iyang 27 puntos saka 10 rebounds. Mientras na kapag-ambag man si Shuni Winston, 24 points, tangarig na maibusol kan sendang team. Asin makuha ni kapat na kapangganahan, asin magtinir na iyo ang nangingenot sa Group A. Diit pakuta na makabalik ang San Miguel matapos na mabawasan ang 25 points na lamang kan Inlex. Sa panginginot man niya ni Don Trolliano, laga day po nagpadaog asin day nawaranin pag-asan Road Warriors. Asin senda man na sinilyuhana ang kapangganahan sa pagyan kan last 3 points sa first 3 quarters kan nasambit ng kawat. Nanginot man para sa beerman si George King, 31 points. Nag-record man si Don Trolliano nin 16 points. Sering man, Junmar Fajardo nin 15 points.
4: points.
0: Buena mano, Barreta. Barretang artista.

Sa Baretang Chika ta ngunya na pagkaaga anda si Senator Robin Hood Padilla sa anumandaan na pakikipag-ulay sa actress Angel Locsin. Bukas po daan communication line para kay Angel Locsin. Kasunod ini sa daipo pagkasinabutan asin maraot an buot na mga payag ni Angel Locsin kanakalis na mga aldaw. Nasabi niya bako na ngaya si Senator Robin Padilla ang dating aktor na Robin Padilla na sa iyang nabisto kayto. Ayan. And ini may connection sa impeachment trial kontra nga ni kay Vice President Sara Duterte. Sa nasabing impeachment trial kan July 14, sinabi kan dating aktor na siya sarong komunista. Kaya sa social media account kan actress, nangapudan ini sa senador na subot pagpaparibay o kaya pagpapalit nin political position. Ayun. Hasta sa dai magkasundo ang duwa.

0: Inaabo pati kita kan baritang ito, ano? Hindi kita sa Barreta at sa Salud, isinagibo ka Department of Health, Center for Health Development, CHD, on second Bicol Summit on Health and Wellness Program para sa mga persons with disabilities. Segon kay Wendelin Balwis, Mental Health Program Coordinator kan DOH, ang aktibidad ang may katuyuan ng mga magpromotiran health rights kan mga persons with disabilities. Mapakusog ang inclusive support system and policies asin man ma-inkaminar ang equal participation sa bilog na susyudad. Kaya ba sa mga pigurulayan sa aktibidad ang PWD's Health Rights, Breaking Institutional Barriers, Mental Health, Adaptive Nutrition, saka Physical and Financial Wellness. Ang tema kan aktibidad iyo ang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation, and Inclusive Development. Mga tugang, mga kauragon, yan natabi naman sa tuwing tabok ng mga barata ngunyan na Lunes, amay na pagkaaga, buwan naman ang barata! Ang nagpanday kan mga barata niya to, News Director Annalyn Siladas, pangalan po ni SM Rod Perez sa technical side, partner ta, Chief Manoy Tope Aydalia sa Tower, yaon sinda Kuya George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sanong naging tagapagbarata, Marilita Sanchez, please stand by. Magpapadagos pa kita sa programa.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ako si Ronnie Pegasol sa Bansipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resultasyon blood came po. Puro negative lang po.
5: Ang Main Small na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Small na Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
1: Alas 6:43 na ni pag-aga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Basta Bikulano, Urago! Urago!

Mga tugan, Diyos maray na aga din naman sa mga parantabay niya to, duman lalo na sa mga nabukas pasalakan mga radyo na naman nila. Mga nakantabay sa tuya sa tuyang mainstream broadcast sa 90.7 Radio Aragon FM. Legazpi City, sa mga nakantabay man sa tuya sa tuyang via satellite broadcast. Sa iba-iba pang party kan kabikulan via satellite ang broadcast ta hali dyan sa Pili Camarines Sur, entero na kantos sa may Quezon Province, Camorte, Romblon area. Siyari man siyempre dyan sa Camsur, Camorte. Duman sa Radyo Aragon Catanduanes sa Berak. Nakaabot ang signal builong-builo daining anuman na ulang dire-diretso sa may parting Honolulu, Hawaii, Kuya Tupi. Suba-subaon mo yan. Iyo ta may waso ng dagat eh, dahil man yan yung tahob dyan, dire-diretso ang signal duman. Ano, dahil mapikta lang kanil ni dahil man yan napiktado kanil ninyo tabi. Diyan sa Radyo Aragon Sorsogon, nakakaantos sa may parting Kabisayaan and Masbate Province. Diyan po sa may summer area sa mga waray-waray. And syempre sa tuya man na signal ligdi sa Legazpi City, antos duman sa may parting First District. Taro mo kaya minsan.

0: mga tugang ang signal kaya digi sa ligas pipalibas sa yaon ang bulkan mayon, gari natatakpan ang airwaves dyan po sa likod kan mayon dyan sa may parting first district. Ano? Kaya medyo kwando man nagluluya ang signal kaya igwa kami dumaning satellite sa may parting tabako. Tangarig dahil po ning interference and dire-diretso po ang tapok ang signal dyan. Sige, and siyempre sa mga nakaantabay man sa tuya sa satuyang social media broadcast kapag yan kan sa tuyang siyempre SOCMED platform sa satuyang Rad Oragon Facebook page. Ayan talaga dining ko niya, dayan po ning na kaulangan. Tadawa kung sa inkang party kan kinaban, basta may signal ka kan internet, pasok ka dyan sa live streaming. Kaya good morning, hali po sa Legazpi City, Philippines. Kung ano man na oras po ka mo dyan, nakaantabay sa may parting Middle East. Advance kita digdining 5 oras. Sa London, England, advance kita ning 7 oras. Amerika, banggi man duman, ha? Aldaw digdi sa to, banggi duman sa inda. Asin syempre sa iba-iba pang parte kan kinaban, asin man sa bilog na universe! Biro-biroon mo yan, ha? Pati sa kung may naka-star ng sibilisasyon sa iba-ibang planeta, naantabayanan kita. Biro-biroon mo yan, ha? Maambog man sa nakita, sagad-sagad unta na. Ano, yung mga arambugan man sa nagayo. Maambog man sa na, pagparatipidon mo, sagadun mo na. O, oh, shoutout mo na, tadit man sa naka-tune in sa tuya sa FB Live. Si Madam Unika Iha, good morning, tabi Madam. Kumusta Monday morning? Si Ate Emmy Abunda Bahoy, kumusta nung pamawantan dyan, Ate Emmy? Okay. Barangay 27, Victory Village Sound. Pero maluyan, sira ngun yan, Ate Emmy. Ano, paghiling ko dyan sa Ayala, kan anong aldaw ito? Last week lang kayo, no? Kaso, Sabado. Kulang ang tindang sira. Nyako, ano man ay yung mga deliver sa mga para sira ta dyan sa Victory. Maluya nga yan sira ang deliver niya kan sira. Nako dahil nalugod mo na ako mabakal sira. Kaya nagbakal ako lugod. So kuya na sana pustilyas na niya ako. Sabaw-sabawa na muna ta mahalan sira. Di ito nung pati. Yan dyan si Bubog na naman. Da nako. Si Bubog na naman. Kaya nagbakal akong pustilyas, kabanga, tapos may adobokat na pigdagdagan ko tanya ako. Masinabawan lamang gitara at yan. Kaya pakatapos ko, di mabakal akong pang birdurang mga gugulayun. Tama, kuan lamang kita, sinigang. Nangarig at siyan paghiling ta sa suna, medyo marayan pagmati, nakahigop kita ning sabaw. Okay! Kumusta? Aldaw na naman in Lunes, ultimong simana na kita sa July 2026. Si Ate Marlene Yanson, watching and listening sa San Andres SDA. Yan man si Ate Evelyn Ludovice Makiniana. Nakatutok na si Kuya Joseph Nerick. Tutok nang tutok na sa programa Anytime Anywhere. Sa inka ngunyan, Kuya Joseph pala. Dati so pag message mo digdi, gari na sa ligaw ka kung dahil ko napapasala. Oh, ano ang pag-urulayan tangunyan tabing aldaw na Lunes sa tuyang programa? Ano ini? Yung nga ni dahil kita na tunong digdi sa nagpapara saung-saung kaya na mga sasangsang kan alik sa miral ko dyan sa aliko eh. Ha? Dahil kita po na papamugtak pag-arog kay ni na sabi baga ni kong pido dahil na muna ka mo magpara sasangsang kan mga miral kong iyang kan angog nindo ta igwapo nin pundo ang gobyerno nasyonal sa irarom kan General Appropriations Act, kumbaga sa national budget, para sa rehabilitasyon kan aliko. Oh, ano pa ang pigpapara sa sangsang admiral ko dyan? Yan ang day kumasabutan, ano? Ang sabi kan admiral ko, kami ngaya nagkukonsiderar, nagmumuni-muni na magsumitir ning proposal sa Aleko. Ta nagdulok ngaya sa mga local official, sa mga mayor daw. Sabi ni sa iniso, nagtataram sa admiral ko si Senior Vice President Arnel Casanova. Ang sabi niya, nagdulok daa sa inda sa mga local officials, mga mayor, na iyo po da nag-approach sa inda sa Meralco na ano daw ngaya kun kamu ngaya makatabang sa muya. Kaya ang Meralco, sabi ni Casanova, na nagdulok ngaya sa muya, nag-aagad ngaya ning pwedeng aksyon kung anong pwedeng maitabang kan Meralco, masubmit ngaya kami ning proposal. Kundi, ang sabi baga kainin ni Casanova, saro ngaya dyan, iyo ngaya na ma-infuse ning kapital. Mga infuse kapital, kan saro man kamo. Isa ito sunag, dahil ko lang ugaring marumduman, ma-recall na digdig, ugari mga previous week, ingwa digding may artikulo digdi akong nabanggit na ano man ngaya ang gigibon kan private company sa Aliko, naigwa man ngayang kwarta na nakatagama sa rehabilitasyon kanaliko. Iyo baga? Mismo na si Kung Pido ang nagsabi, uru-tru na. Natata, daita mo na pabiluhon ang Aliko na magsagibo, karakas-kasan manindo, tagariman kamo mga bantulon man kamo dyan, medyo karakas-kasiman nga ni nindo. Ha? Tanala lang kagnan mga tagalbay, na makapakaray na ang mga serbisyo nindo, matapos na yan ay papakonstruir na yan. Sa bagay, dahil kami makasabi kung okay lang kamo dyan because dahil man kamong pigpapahiling sa muya pating timetable. O dapat, ibigaw man kamong ipahiling nga sa publiko, tanganig ang publiko, dahil magparalangkag. Hain na ngayon rehabilitasyon, nasa inakitang face. O, dapat kamo, minister pa man kamo, mga gurang na mga kamo dyan, kariman kamo mga aking pagparasadulong pa. Tanganig dahil kamo pagparaharanapang kan mga taga-albay, consumer, ano ngayang update sa upgrading sa rehabilitation? Oh, kaya nagharapot siyempre, taday mi aram, kaya kamo man dyan, ano daw kung isabay manindo sa trabaho nindo dyan na magtaga-post man kamo, magtaga-appear kamo sa mga interview, sa radyo, sa social media, na uni po ang timeline ta dyan. Para sa Aleko Rehabilitation Program, uni ang timeline ta. By this time, uni ang tapos na. By this time, uni ang pupunan ta. By this time, uni ang pa, pa, pa, pa. Sunod-sunod. Nakadigan mga tagalbay, oh, yan na palan. Halatunta na sana. Baka malinaw baga. Pero kon, oh, ano na nangyari? Ano na? Pinuna na? Dahil pa? Tapos na? Ano? Ano? Oh, kaya garo kita mga tanga. Nagharaputan kita kan buhay ta. Na kung ano na nangyari sa rehabilitation manindo. Oh, kariman kamo mga aking salit na pagparataraman pa kamo, ano kamo? Trabaho nindo yan, ipailingin pa param nindo sa tao. Oh, dahil na kita ata kamo, nagpapara hadit kamo, dahil na. Ang aliko, dahil na kita dyan sa mga amiral kong yan, ta mga puro man sa na yan, mga hausyaw. Mga infuse capital. Paano siya na mag-infuse capital na may kwarta na nga ni dyan na nakatagama sa rehab? Oh, paano ka pa ma-infuse capital kan angog nindo? Ang gusto man sana nindo dyan, malawag sumiral ko ta, ano-ano ang gagamitin nindang kwarta, ber daw? Oh, nata, matutuo yan, matubod, kumbinsido daw kita na ma-infuse nindang capital dyan, na may kwarta nang nakatagama under the General Appropriations Act. O, sa budget mismo kan gobyerno, over daw. Ano pang pigasabi na ngayon ma-infuse capital? Kalukuhan. Iyuman yan so sinabi kay Tukan Apik, mga infuse capital, mala. pagali ba ganinda, lubog sa utang, anong capital ang pig-impuse ni Dejan? Nga nga. Oh, bako. Ngunyan, mapabudol na naman kita. Ay nga, para tubod-tubod dyan. Sa mga arog po kaya ng mga platika. Ha? Iyon yan ang sitwasyon. Kaya sabi ni Kong Pido, pabiluho na muna ang aliko na ma-implementar ang rehabilitation plan sa aliko. Kung iyan ngaya, tapos na, na iyo manggiraray, palo-pago manggiraray, yan, that's the time siguro, na why not contemplate, ha? Na mag-isip ng ibang paagi, tapos na su rehabilitasyon, na gastos na su kwarta intended for the rehabilitation, wala nangyari, so that's it. Ano pang option ta? Oh, yan, bako, malinaw baga. Kaya yan, nagpaparasasangsang diyang kanmiral ko, dahil naman, para sa sangsang, atat na atat ka mo. Ano bagang bigo para, ano baga, nasa likod ka yan, taga-risisibot ka mong atat na atat ka mo? Mga re-infuse capital ka na, hangog nindi. So, Africa to human supig taram, ngayon ma-infuse kami ng capital kung pirang milyones. Nda? Tapos, dahil kararayay, ngari kita, dahil kang kararayay dyan, iyon na nangyari, utron mo naman, ano ka? Ha? Dahil ka na nakanood ng leksyon, sus mariusip ti. Yan yung mga nagpapara pasikrito, sabi ni Kung Pido, so terminong ginamit niya, pasikrito, ha, na nagkakanap. Oh, tangarig ngayang palaugo ng Miralco, i-privatize ang aliko. Kalukuan yan. You put your things in a carpet bag. Patapuso na mo na pabiluho ng aliko na implementar ninda ang sendang rehabilitation. O kaya sabi ko na nga ni, sa kamo man dyan sa aliko, dahi man kamo magpara kung ano-ano pa dyan, isabay man nindo sa trabaho nindo, mag-publish ka mo ng timeline. Yun na bagay na pigasabi ta, kumbaga, uni po tabi mga tagalbay ang samuyang schedule kan mga rehabilitation projecta plan. Uni so upgrading dyan sa kung anong substation, pa! Tapos iningon niya na Agosto, psst, rimate. Uni man, substation araw kanip, psst, uni man ang schedule kayan, upgraded na yan, pirang KB, ah, kaya na suplayan na komunidad, pirang boom. Tangarig day ng brownout, tapos na yan sa arog kaning pizza. Tapos, uni, maiwas ini, dakulang proyekto ini, popo nanta ini sa arog kaning bulan panahon. Pak! And tapos kayan, uni, pak! Oh. Sa kani malinaw baga, anong pwedeng i-question pa dyan kan mga tao daw? Nagko-question ng tao, kaya ang so ibagay yung nag-iisip, ano daw, ngayon kung mag-miral ko naman agad kita, kaya kamo dyan sa likod, eh kung para luya-luya, murto gumang kamong maray kaya. I-publish din do, uya man sana social media, libre. Ang pagpa-interview, libre. Dahil man nabayad dyan. Oh, bako. Ang pag-tapil dyan yung anunsyo sa kunsain pa dyan, na libre, libre. Taanig maramang kang tao na uni pala, may rehabilitation, uni ang kantidad, uni ang timeline, o tapos na yun sa araw kaning periodo, ano pa? Maray na ang kalidad by that time, tapos na kita, dahil nagtang brown out, so mga pustit, taanos na, ha? So tiriko, natumba ng dagos, niribayan na ng tulid na pusti. O, bako? O di, dahil question ng mga tao. Wait, solve ang problema. Jesus Maria Yusuf, magkari ka mga aking sa'yo, para luya na sa'yo ng kamay. Para kusog ang luya nindo. Sagip concern, ano ni? Sagip concern, no? Ibang pangaran ni niya, sagip concern man ito. Pe. Good morning, tabi. Sagip concern, boss. Si Kuya Joseph, dyan manggiraray na siya sa Sitio Kagungkungan, Abella, Ligao City. O sige, Kuya Joseph, ingat sana sa mga lakaw-lakaw, ha? Tina Moran, Sal Salame, Sir Lito, si tayo iman sa nakaan ang may muya sa aliko para sa kickback, ginagamit pa sa mga mayor na yuda sa mga gusto sa Meralco, si tayo iman sana an may gusto, gusto tang na naman. Di ko arong punsi na tayo ipo yan. Basta ako digdi, iuman sana yan ang gusto kong explicar sa tao, sa mga nagdadangog sa tuya, at nga rin, maklarifikar, malinawan, and then magbukas ang kaisipan ta sa mga arog kaning sitwasyon, tayo yan ang dapat. O aling nga si Professor Perdigon, haloy na ining pigpapara-insister kaya na ang solusyon nga dyan sa Aliko is C2C, meaning to say yung co-op to co-op na sistema. Oh, why not take into consideration ini pong pigsuswis yun? Aluyo na ini nahiling ko dyan sa social media, pigpaparabusol ini ni Professor Perdigon. Dahil ka man, sir, pigdadangog kaya. Wara man sa emo nag-iintindi kaya na pigpuproponer mong iyan na C2C. Oh, ano daw kung it's about time, tabi, Professor, na medyo i-insister mo na iyan dyan, lalong-lalo na dyan sa mga personalidad, bistado mo manggayin iyan. Na mga pigsasabing nasa likod kaya ng mga kuya na yan, mga apod kayo na mga privatization na pigsasabi. O duman mo tabi yan, kuya, iproponer ta iyon mga kumbaga mga agit-agitan na mga kuya nagbubusol ka yan na kuya na yan, privatization. Malikon, iyan ang gusto ninda, sinda siya na magpakabit dyan na sulusin daw. Oh. Pero kitang nagbubusol sa Meralco, kita na sana, o ka muna sana, magsadiri ka mong kooperatiba man sa buhay nindo, Merdaw. Tangari kung sakali man magka-problema dyan, di ka muman sana, bala man ka sa buhay nindo, tayo nang ginustuman nindo, bako. Pag para damay-damay sa mga Tagalbay, taday kami dyan mada sabay-sabay dyan. Taot ni na, at least medyo barabaratunin kadikit, Meralco, pero ito so bayadan sa Meralco, 18, pero ito so taripa digding na iling ko. O kita digdi sa ali ko ngunyan, kunday ko napasala mga 12 na, tagari naglampas 11 na, may butal, kunday ko napapasala per kilowatt. O hindi nga niyan, tapigalat ko nga ni mag-post lamang ang aliko kansi hindi taripa na naman, kumpira na naman ang rate nga niya na bulan. Tangaring makabudget na kita kan sa tuwing babayada naman for July. For Diyos si for Santo, bayad na naman kita. At alang kaumpirmi ang generation charge. Kanakul ko na ano mga charge. All the magic we share. Just us two. Yabangan pan bilta sa aliko gari na SAS, alabao no na. Pag binasa ko, poon digdi sa may payuko sa may tungod kan matakot tapig babasa ko hanggang sa may tuhod na. Ako ano nang bilta ni sa aliko, alabao ng maray. Makipapil na. Aram na puan sa inyong lingkod, abangan na puan labo-labot pa ng mga bareta issue digdi sa Radyo Aragon, kasabay na po si SM Rod. Siyempre, param na kami ni Manoy Tope sa Lado Technical, Chief Manoy Tope ay Dalian. Tower Kuya George, duman sa Tower Man sa Mount Isarog, Rain Bartolo. Salamat kan sa inyo pagantabay. Ini po ang sinong lingkod, Marilito Sanchez. Mabalos, basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Urago.
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
3: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Mom Nin.
2: Lumiit ba talaga siya? Okay. Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
3: Opo, monthly na siya.
2: Naging normal na dahil sa Nin's Fit and Beauty. Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansin. Si bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan. Unpar.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
1: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
0: Okay.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang antamang patama-tama. 12 minutos na makalihis sa alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulina ang Oragon. Marreta, marreta, marreta. Alas 7. Oragon, marreta, alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Salado Lokal, Barangay 57, dabdap ng enot sa Barkada Award 2026 Digdi sa Legazpi. LGU Legazpi, mapalibot nin mga water lorry para man o sa sur na parte kang syudad. Sa mga bareta po sa Laog Nasyon, propestong pagbawalan mga kakian sa paggamit nin social media, pinag-aadala na. As in sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, Israel military, nagsagibo nin crackdown sa mga Palestino sa West Bank. Ang detalye, staud-taud sana.

0: 7, Barretang Lokal.
1: Al noon na po kita ni Lunes na naman, Petsa 27, kanbulan ni Hulyo taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Nagyanot ang barangay 57 dabdap sa Ligaspi sa mga nagresibi din sa gisag ng Bayanihan at Kalinisan o Barkada Award sa The Best Barangay Governance Awards and Recognition 2026. Binisto ang barangay huli sa matibay na pamamayo, aktibong pakikisabay kan komunidad at inipiktibong pagpapautob kan mga programa para man sa kalinigan asin pangataman sa kapalibutan. Pabeto po naman kanasabing pagbisto, ipuan makumbinsiran ng ipang mga barangay na ipagpadagos ang marhay na pamamahala asin pangataman sa indang komunidad. Manlain-lain na sektor sa Banuaan Indaraga, kinunsulta ni Vice Alcalde Lab Ruiz sa pag-aprobar nin pondo sa nasambitan ng Banuaan. Detalyes kan baretang yan live sa linya. Si Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
2: Urago Live Report.
3: Pinag-imbitaran ni Vice Lab Ruiz ang malay na sektor sa Banuaan Indaraga para maging katabang sa pagbilog ng pondo asin paggamit ng pondo ng tama kan lokal na gobyerno kan nasabi ng Banuaan na kang nakaging Sabado sa anong pagtinig mo ng pitapod ni Vice Mayor Lab Ruiz sa nganing makuhaan boses kan lambang sektor sa pagtataon ng pondo sa nagkapilang proyekto kan nasabi ng Banuaan na
4: para po matamog na sa mga ilusong kung ano po yung mga programa ng trade na dapat po tukan ng LGU. Kaya sa kanila na po ang galing yung kung ano dapat tukan. Ganyan, kung kami naman po LGU as part of myself, din po siya ang party po ng LGU na nata. Kaya po natin i-launch po itong program na ito. Ganun personally, ano po,
3: sinabi pa ni Ruiz sa sabay ng pagkikipaglayalog niya sa malay na sektor kaya nasabi ng Banuaan, magagamit ng tama ang pudong inutang pinag-alokar kang sangguniana. Ipinaliwanag pa ni Ruiz sa maging nakakalang sektor ang kasabay man sa pagkataon ng pondo kang lokal na gobyerno, particularmente kung yun ang mabuta taong 2027. Dagdag na baritang lokal, ako si Jess Magallanes, Basta Mikolana, Oragon.
1: 16 minutes makalipas po ay 7 ng umaga. Mapalibot nin mga water lorry truck ang lokal na gobyerno kan Ligaspi sa sur na parte kan syudad gani po umunya na simana nganing mabawasan ang kakulangan sa supply kan tubig na mamatean kan mga residentes. Hindi po ang pahayag ni Ligaspi City Mayor Hisham Ismail sa isinagibong El Nino Information Caravan na pinagpartisiparan kan mga paraoma para sisira asin livestock farmers sa syudad. Sigun kay Mayor Ismail, pinagigibon na kan lokal na gobyerno kan Ligaspi ang kinakaipo na pag-aandam nga nipong masimbagan ang epekto kan labilabing pagmara. Tugang pa ni Ismail, nakaandam naman ng LGU na magpautob din mga magkakanigong lagdang nganing magtaonin magkakanigong suporta para man sa nasabing sektor digdi sa Ligaspi. Miantos tanto mag-amigo arestado sa pagpapabakal din illegal na droga dyan sa Banuaan kan Ginubatan Albay. Testigo si Manoy Andy Madrigalejo.
2: Urago Live Report.
5: Sa prinsuhan, ang bagsak kan duwang mag-amigong lalaki matapos na arestuhon ini sa pagpapabakal ng illegal na droga sa Ginubatan Albay kanakaaging Sabado. Ang mga suspect binisto sa alias na Mark taga Ginubatan Albay mantang ang barkada kani na si alias Ron taga Pulanggi Albay na kuah kan kapulisan sa saindang bypass operation sa mag-amigong suspect iyo ang 4.67 gramo ni napigdududahan na shabu na nagkakantidad ni 31,768 pesos kasabay ng na-recover ang mark money na ginibong pambakal kan pusyur buyer. Ang mag-amigong suspect sa gunyan nakakulong na sa Ginubatan Municipal Police Station. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Oragon.
2: Oragon Live Report.
1: 18 minuto na makalibas ang ikapito ng umaga. Kontra ang Albay Renewable Energy Alliance o AREA sa planong privatization kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO. Sa isinagibong press conference kan Philippine Movement for Climate Justice sa Legazpi, sinabi po naman ni SLT-CFI President as in AREA member Rosemary Quintorey, dapat iugtabang una ang gabus na lagdang para man sa privatization kan nasabing kooperatiba. Sigun po naman kay Quintorey, kay puan ngunang magsagibon in independyente, komprehensibo as in pampublikong audit sa utang kan ALECO na pinagkakakulong labisa sa 6 bilyon pesos na. Igahagad man kan grupo na iugtabang una ang pagbayad sa utang hasta sa maipaluwas as in mapag-adalan kan mga stakeholders ang pinal na resulta kan gigibuho na audit. Clearing as in clamping operations kan PSO nagpapadagos, nagkapir ang bihikulo digi sa syudad na sampulan. Nakatutok sa baratang yan si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
0: Urago Live Report.
6: Nagkapir ang bihikulo na nasampulan na naman na matakudana ni Noel Clamp dahil sa bakutabang pagpaparada sa isinagibong clearing as in clamping operation kana Legazpi City Public Safety Office o PSO kana kaging Biyernes, Hulyo 24, 2026. Sigon sa PSO ang nasabing operasyon parte kan sendang pagpapoto kontra sa mga illegal na pagpaparada ng mga bihikulo susog sa ordinansa kana syudad. Obyeto kanina mamantiner ang kaligtasan sa mga tinampo, mapakarhay ang bulos kan trapiko as in mainganyar ang mga motorista na magsunod sa mga regulasyon na ipinagpapautomba. Kabali sa mga lugar na sa indang pinagbantayan ang Lapu-Lapu Street, Bangkro, Rizal Street, Peñaranda Street, Magallanes Street, Los Baños Street sa Barangay Kapantawan, asin Quezon Avenue. Mga dugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Piculano, Uragon.
0: Uragon Live.
1: 21 minutos na mag-aagi po ng alas 7 ng pagkaaga. Isinagibo man kan gobyerno probinsyal kan Albay sa paagi kan Provincial Education Department ang aktibidad na may titulong Kumusta? Conversation with Child Development Workers of Albay sa Albay Astrodome kanda nakaaging simana. Pabeto po naman kan programa na mas pang mapag-usog ang kolaborasyon na sinpagbabalyuhan in karamaan nga nipong mapatalubo ang mga programa para man sa early childhood development sa probinsya kan Albay. Pinagatindiran ang aktibidad nin labisan ribong partisipantes na kumpuesto nin mga child development workers gikan sa mga ibang mga syudad at sinbanuan, mga estudyantes, representantes gikan po sa mainline na ahensyas kan gobyerno at sinibipang mga hawa-west periunor. Nag-share bima na guest of honor as in speaker si Department of Social Welfare and Development DSWD Assistant Secretary for Protective Programs Operations Group Honorable Ada Kuliko na nagkiras kan importanteng ideya punong sa papel kan siyong mga child development workers sa pagbusol kan matano sa pagpapatalubo kan mga kakian sa sa inyong mga enot na taon sa pagkaklase. Biyantas tanto naging makulurman na sinmatayun po ni sinagibong Alinaw Festival 2026 dyan sa Banuan kan Malinaw Albay. Tampukan manibibang mga presentasyon na nagpapahiling kan mayaman na kultura, sining asin tradisyon kan mga Malinaw noon. Taro sa mga aktibidades and creative dance interpretation competition kung sa inagpasiklaban sa talento asin creativity ang makabaligi kan po sa manibibang mga grupo. Sigun sa mga organizers, obeto kan obseo selebrasyon na mamantinir ang lokal na kultura mantang pinagpapakusog ang turismo asin pagkasararo kan mga Malinaw noon. Inaugurasyon kan multipurpose hall kan Akubicol Party List gigibuhon dyan sa Barangay Francia kan syudad din Iriga. Live sa nasabi ng inaugurasyon na si Manoy Joey Sarsha.
0: Urago Live Report.
5: Inaugurasyon kan multipurpose kan Akubicol Party List gigibuhon sa pista ng Nayon sa Barangay Francia kan syudad din Iriga. Inaid pinagsabi ni Kapitan Joe Bagayawa kan makaulay kan Urago News. Susog kay Kapitan Bagayawa, magiging makulor ang inaugurasyon kan multipurpose sa presensya kan duang kongresman kan Akubicol na si Kong Pedro asin si Kong Jan Armaritana. Susog kay Bagayawa, aluin na ining nahaman
7: dako na mga okasyon pinagibo digdi sa multipurpose alaga da ipay ni na inaugurahan kung kaya magiging makulor ang inaugurasyon kaini sa presensya kan duang congressman kan ako Bicol na si congressman Pedro Garbin asin si congressman Jan Almario Chan. Mga tugang-dugang nato impormasyon sa lado lokal ini si Joy Boy Sarsia Basa Bicolano Oragon.
1: 24 minutos makaagi po na lasyet na ni pagkaaga. Tinawanduan po ni Kamalig Mayor Caloy Baldo Jr. na magiging dakulang tabang sa mga kamagurangan asin estudyante sa pagkakaigwanin pinaka-enot na pampublikong kolehiyo o community college sa nasabing Banuande. Sigun kay Alcalde Baldo, obedo po naman kay ini na mapagianan gastuson kan mga kamagurangan, partikular sa pamasahe, pagkakana sinibi pang mga gastuson, katakod kan pagkaklasikan sa inyong mga kakiyande. Pinagras kan Alcalde na aprobado na kan Commission on Higher Education o CHED ang pagbubukas din asin pag-ako nin mga estudyantes sa pinaka-enot na Kamalig Community College. Ani ba pang mga istorya, bareta impormasyon sa anong na probinsyas kan kabikulan sa pagbabalikan Radyo Oragon, bareta alas 7.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat. Via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
11: Uragod Bakreta alas
12: 7. Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
13: Dahil naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, huli, tayaw na po ikinismo ang kakomunidad nito ang malinig as in kastanteng tubig.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, natatanang 33 minutos, alas 8 na.
14: This time check is brought to you by
15: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
11: Uragon Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
1: Sa tuya pong isiyo, naramon tapan mga nagkaperang istorya, barreta impormasyon, gikan sa anum na probinsya kan Kabikulan sa pag-ugid giraray ni News Director Annalyn Celada.
16: Anom na miyembro kan milisyang bayan na kasabay sa Committee Larangan Guerrilla 2, Sub-Regional Committee 1, Regional Party Committee, ang voluntaryong nagsuko sa tropa kan Cherry Company 9 Infantry Sandigan Battalion Philippine Army sa Camp Cambalidio Patrol Base si Chulantan, Barangay Cambalidio, Libmanan, Camarinesura. Ang sendang voluntaryong pagsuko matrayong pong pinadalagan kan Cherry Company sa pamamayon ni First Lieutenant Oliver Capin, Philippine Army Company Commander. Ang mga nagsuko ministro sa alias na Masing Ding Uno Arnel Alex Asin Inding, gabos miyembro kan milisyang bayan na nasa irarom kang LKG 2, SRC 1, BRPC. Kasabay kan sa inang pagsuko sa indama na pigsukoan mga kadikalibreng armasa, kaibaan sarong kalibre 45 pistola, duwang bala kay niya sa 79 magasin gikan sa 5.56 mm rifle. Ngayon, tanto matayon pong isinagibok ang Bureau of Fire Protection Katando Anas, katuwang ang mga facilitators sa gikan sa BFP Regional Office Bicol and Physical Agility Test o PATA sa Office of the Provincial Fire Marshal sa San Isidro Village, Bira Katando Anas, ang aktibidad parte ka recruitment process para sa mga nagmamawat na maging Fire Officer 1 kabilugan na 22 na kwalipikadong aplikantes ang nagsairarom sa serye kan mga physical agility exercises na nagsusukol kan sa indang kusog, tibay, diksi, as in overall physical fitness na iyong kinakaipuhan sa epektibong pagpapautoba sa panandaan bilang mga bombero. Mantang sarong aking babae na pinagkakarkulong 6-7 anyos ang ligtas ng na-rescue kan mga otoridad matapos ang report na subuot na pinagmamaltrato duman sa barangay Burgos kasiguran sa sugon ka nakaaging aldawa. Sigon sa enot na investigasyon, saro sa mga pinagagigibo sa aki, iyo ang panggagapo sa sayang mga kamot kung kaya tulos na nagsagibo ng rescue operation ang kasiguran municipal police station sa pakikipagtamangan kan mga concerned citizens. Presente nang nasa pangataman kan municipal social welfare and development office ang aki, mantang nag papadagos ang investigasyon sa nasabing insidente. Ako po sa Annalyn Slara, Kanani Pan 7 Radio Oragon para sa Ronda Provincia, Basta Biculano, Oragon.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-8769-1. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
17: Uragon Bagreta Alas 7.
18: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
17: Uragon Bagreta Alas 7. Bagreta National News.
1: Pinag-aadala na pungunyan ng Philippine National Police o PNP ang propestong lagdang na maghigpit sa mga kabataan na nagagamit kan social media. Ano sabi ng propestong lay ang nagbutwa sa isinagibong 44th ASEANA Poll Conference kung sa inang mga lideres kan kabulisan ang nagpalitan ng mga sisyon sa naglalalang security threats na sangkot ang mga kombinasyon as in cyberspace. Sigun pa kay PNP Chief Police General Jose Melancio Nartatus Jr., mauti ng arugo ng pinagpapautob na panundan kan Australia. Manunugod po naman sa pagbabawal o kaya pagtaunin limitasyon sa mga kaakian na magamit nin cellphone. 12,000 na pulis ang binag-deploy kan Philippine National Police bilang parte kan seguridad para man sa ikalimang State of the Nation Address o suanan ni Presidente Bongbong Marcos duman sa batasang pambansa Quezon City. Ngunyan pong aldaw Hulyo 27. Sigun kay PNP Chief Police General Jose Melancio Nartatus Jr. na kumpleto na ang security protocol sa sinatapos naman ang phased deployment kan mga kapulisan sa mga lugares na nangangaipunin mas maigpita pagbabantay. Sigun pa kan sa PNP, andam ng marhay ang sa inang linyada na nganing masyerto ang siguridad kan mga opisyales bisita asin publiko mantang ipinagsasagibo ang Sona at Yan.
17: Uragon Bagreta Alas 7. Bagreta
19: sa luwas kang nasyon.
20: International News.
1: Arestado kan mga militar kan Israel ang nasa 50 mga Palestino sa West Bank. Isinagipon military crackdown sa West Bank matapos ang nangyaring pag-atake na kinagadan kan apat na Palestino asin duwang militar kan Israel. Kadaklan sa mga naarestong Palestino ang gikan sa Tal sa Southwest Nablus kung sa'y nangyari ang nasabing pambabadil gadan. Adi ba pang mga istorya sa Baratang Sports Showbiz sa siniba pa? Masunod na.
21: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
22: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
23: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
24: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
25: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
24: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
25: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
24: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
25: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
23: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
19: Ragun Pagreta Alas 7
26: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
27: Arte-arte!
28: Kailan niyo nakita ko sa kanya sa Reasons Park?
19: Uragon Barreta Alas 7 Barreta Sports. Let's get ready to rumble!
1: Dinaugkan alas Pilipinas and Myanmar kung kaya nakuha kay ni ang ikalimang pwesto sa 2026 SEA Games o C5 Cup. Napagraman na nakaguno ang Pilipinas din score na 28-26, 25-17 and 25-23 sa second leg ng Six Nation Tournament kanal downing Sabado sa Jakarta International Velodrome. Parehas man ang resulta kan Filipino Spikers kan Kandon Leg kan naging host sida kan Cambodia as in Indonesia sa pool phase as in naga naman sa Myanmar sa classification round.
19: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
1: Nagpahiling ng tibay ang Beanie matapos magisabay sa pagkanta kan A Parallel World kay ban Filipino-American singer na si AJ Rafael asinan sa iyang agum na si Eliza sa sarong press event kan pelikulang Forgotten Island sa California. Sa video na ipinagiras ni AJ Rafael sa Instagram, mahiling na nagtugtog siya ng gitara mantang kinakanta ni Daan Kansyon. Sa kadikit pang minuto, nagbaliman ang walong members kan Beanie sa pagkanta kan chorus na labing ikinaugma kan kadakul na mga fans.
19: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Salud.
1: Kasabay po ang Rion Bicol sa limang rion sa Pilipinas na may pinakadakul na kaso kan stunting o bansot sa mga kaakian sigun sa mga opisyalis kan Salud. Huli po naman kayo urog pang pinagpapagusog kan Department of Health at iba pang mga ahensyas ang mga programang nakatutok sa tamang nutrisyon urog na sa enot na sang ribong dias kan sarong umboy. Kasabay po naman sa mga lagdang na pagpapahiwas kan nutrition services pagtaunin giya sa mga kamagurangan asin makikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno nga nipong maibitaran ang malnutrisyon. Pabeto ka na hensya na mapababa ang bilang kan mga aking bansot asin masyertoan sa indang matanos na pagtalubo.
19: Uragon Barreta Alas 7 Kamugtakan kan panahon.
1: Magahatod nin madampog na kalangitan asin mga pag-uuraan sa nagkapirang parte ka nasyon ng Southwest Monsoon o Habagat. Ngunit pong downing Lunes, sigun ini sa pag-asa. Sigun sa State Weather Bureau, makakamati nin kalat-kalat na pag-uuraan na sin Thunderstorm ang dakulang parte kan Luzon, uli kan padagos na epekto kan Habagat. Padagos man na pinagmamonitor kan pag-asa ang Tropical Depression Noel na may dating local name na Quiapo. Asin yan mga tugang mga manay mga manayon kabilugan kan mga darakulang barata ng unyang pong aldaw nin Lunes, July 27, 2026. Sa pangarap po ka nagkalap kan mga darakulang barata, News Director Annalyn Silata. Nakaiban ang taman sina Manoy Jazz Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Alan Lopez Asaituno, sining man kay Manoy Joey Sarsha. Sa ibong nakwarto si Manoy Chief Tope Aydalia, sina George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Limati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pag-aaga.
0: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba,
2: mas pinabongga
0: na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig ninyo.
0: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
0: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
0: At a grand prize,
2: isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos.
0: Pero teka, hindi lang yan.
2: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali.
0: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
0: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page,
2: J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatanang 20 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini ang programang Bangon Oragon.

Kinima po sa mga iluwas na parte na kan Camarines Norte. May mga nagpaparamdam, nagtitext sa kuya. Nagchat-chat na kunda pwede man batiun ko man sida. Ha, sa lingwaheng Bisaya. Di man ako tatawag mag-Bisaya. Kaya na umaga na lamang po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pakikipagsabayan sa amin sa umagang ito. Sa mga nakatabay man sa anum na probinsyas kan Kabikulan, kundig di sa probinsya kan Albay, dyan sa Sorsogon, sa probinsyas kan Camarines Sur and Camarines Norte, sa mga islang probinsya kan Masbate asin Katanduanes, marina agad habi sa Indo. Siyempre pa mga tuwing hindi po nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Uy, number one viewer ta si Sir Leo. Leo Labadan. Marina agad tabi, bossing. Si Kuya Kyle Xia asin mga pag-iriba dyan sa barangay Dinapa kan Castilla, Sorsogon. Marina agad man tabi. Siyempre pa dahil man pwedeng malingawan ta. Andi urag na mother palan ini, nanay palan ini Manoy Tupi ni Kagawad Ramir Bahoy. Si Emmy Abunda Bahoy. Yan bang barangay Ben 27 Victory Village South. Manay Ems kay Kagawad Ramir. Ray nagkatabi wad. Nakatutok man mga pag-iribata dyan sa PSO Legazpi. Sa pamayo siyempre kanti urag ng barkada si Manong Octavio Rivero. Sir Octavio, marina agatabi, salamat kan sa inyong daing sawa man na pagsuporta sa programa ta. And lauman mo man na yauman ang pagsuporta mi sa ibo. Si Manoy Joseph Neric, nakaantabay man, Marlene Yanson, asin mga pag-iriba dyan sa Barangay San Andres, Kanbanuanin, Santo Domingo. Siyempre pa, nakaantabay man, si Unica Gracia Iha. At Grace, kumusta na? Bagamat aram kong medyo magabatan sa imong pinag-aagihan, sabi ka ni, pait sana. Good morning! Si Makinyana Ludovice Evelyn, nakaantabay man. Good morning! Evelyn, good morning. Good morning! Siyempre pa ang primera dama ni Manoy Joko Diaz, Vanessa Celencio, pait na Diaz, nakaantabay na naman. Good morning! Luway-luwayan tana ang day natatapos na issue kan Miralco. Debe, kitang karayaan, adi. Pero bago yan, may pinaabot sa kuyang kalatas halipo sa Office of the Sangguniang Panlalawigan. Itinurul ini sa kuya ni Manoy Tupi Kasubago. Naka-address man talaga sa kuya. Sa bagay, kung suportado kan mga araw ka ining kaisipan Manoy Tupi, ta enot na enot, tibaad lamang sa paagipukan gigibuho na pag-urulay. This is a joint committee hearing. Basahon ko nga ni ang first paragraph. Sabi, the 15th SPA Committee on Power and Energy, chaired by the Honorable Board Member Marian Caroline Siga So, and the Committee on Environment and Natural Resources, chaired by Honorable Board Member Brian Arandia, has scheduled a joint committee hearing on August 3, 2 p.m. at the new SPA Session Hall, 3rd floor, Capitol Building, Annex Building, dyan po ini sa Kapitulyo Provincial. Ang agendum, iyo po ang proposed provincial ordinance na may titulong an ordinance promoting the development, utilization, commercialization, and regulation of renewable energy resources in the province of Albay, appropriating funds therefore and for other purposes. Nakapirma dig di mga tugang ang sekretarya kan sanggunian si Adan Eva na pinag certified copy man si the Honorable Caroline Sigaso and then si Brian Arandia na iuman ang pamayukan Committee on Environment and Natural Resources. I had not read this provincial ordinance entirely pero kasubago kumbaga napasikrapan ko pa sa naman. Diba lamang matawan akong panahon taon-taon mabasa ko ang interong coverage ka ini and magkaigwakitanin mas halawig o baga komprehensibong pag-aadal. Magayon ini Manoy Tupi. But anyways, taro mo kaya baka digdi sa Albay ang numero 1

0: problema ta. Ngunyan, ipo nga ni ang kuryente. Ah, gamos man gin kita mga albayano na eksperyensyahan ta ang makabaldi na supply ng kuryente, makulang di sa kasentuhan, kundi lalo na po sa mga liblib na mga barangay. Diyan nga ni Isamuya sa barangay Gabawan, mantang kataid mi mismo, nasa likod na parte ako kan National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Yaon dyan ang paburo brownout almost every week, twice a week pati, duwang beses sa kada simana ang brownout mi dyan. Kaya din, nabag ako man ito pinag-incubator noy. Ano man ang laban mo kung kada simana, duwang beses ma-brownout? Sige daw. Na ikaw ba ganun, yaran mo baga ang periodo kan pag-i-incubate, ang laban dyan, oras. Mawaran sana nin kuryente sa laog din limang oras o kaya walong oras. Iyugun mo an from 8 o'clock until 5 p.m. Mabuhayan ka pa man kisimilya aw indak. Para anoy? Ula talaga dyan ang pagninegosyo. Kaya sabi ko, maray palugod, punduhon ta na inmanuir din ng pag- or incubator mo, tada emang kimangyari kaan. Duang bes pati sa sarong simana. And na notisyahan ko, it's either Tuesday and Thursday. Good morning man po sa mga taga-Pandan Daraga. O nakaantabay pala si Irna Marbella Monreal. Manay Irna, marina agatabi. Salamat po kan pag-antabay. Diyan man sa kakanan ni Nanay Rosita, ang Rosales Eatery, talagang sabi kan pusog ang suporta sa Radyo Uragon. Sa gabos pong nagkakakan dyan sa Rosales Eatery, pinmi akong yaon dyan ta. Siyempre ba yan, lutong bahay, buda talagang aprobado ko ang siram. Bako lamang pati nga oristorya sa nakundi, very consistent kaya ang mga paraluto dyan, mga masihigos ba. Kaya dyan ako pinmi na mamahaw. Kay Bossing Nelson, na nagselebrar kan sa iyang kumpleanyo ka nagkaaging aldaw, salamat tabi, duman sa mga sabi kan mga inabutan ko pang pa-birthday. Parang man, hindi si Bossing Nelson. Aray upa ako. Kon man. Talagang makitabo. Kaya man, sa gabos naman kakanan dyan sa may party kan Bitano, mga taga BDO, mga taga BPI, mga taga mga darakulang establishmento digdi sa Ligasping mga nagkakarakan dyan sa inda. Bon sabihon, maray man talaga ang timplada. Kaya mabuhay po ka muna, Rosita, asin sa mga pag-iriba. Diyan kay Ate Arian, dangan kay Ate Cheryl, maray na aga po tabi sa inyo. Anyway, going back. Sabi ko na nga ni, kaso ba gunadangog ko si Manuelito, pigtutirada na naman ang ang planong pag-take over kan Meralco sa Satuyang Kooperatiba. Hey, sana day malawos. Sana po day malawos. Bako man sa pinagpapanginutan mi si Gob Noel, asin si Congressman Caloy Loria, tabaga inian sa indang kaisipan, naisipan na solusyon. Tangan ipong masolusyonan ang grabe man ang talagang problema ta sa supply kan kuryente. In fact, the past weeks, I was already entertaining the thought na tibaad lamang kung palaugunta saro na naman na private company like the Meralco, Manila Electric Company, ba di po ang makaresolver kan sa tuyang problema, kundi napag, kumbaga sabi kan magurang, napagingin ko ngaya. Ang katotohanan na nangyari na inika ito. Nangyari na inika ito. And worst, inipong, bako man nga ni masasabing innovative idea. Bako man ini bagong ideya. Dati na po ini. And worst, utrohon ko, and worst, ang mga proponents o nagbubusol kan ideyang ini, so mga dati man na personalidad na nagbusol kan tinake over ang Satuyang Kooperatiba kan dating Albay Power and Energy Corporation o APEC under the San Miguel Corporation Group. Kaya, kumbaga, dawa si Seman Gayud na naka-experience yan in malain in the past. Ah, garo mas na baga yan pi X, di ba? Ah, sa sarong relasyon, kapag nakulugan ka na, difícil mo yan basta-basta kawikawon. Eh mo man yan basta-basta mahahali na an lugad sa puso mo. Ah, nagtadom bako lang sa puso kundi sa isip. Aram ta na so nangyari kay ito kan apek. Tapos ganyan, ma-introducer na naman kan kaparehong sitwasyon o kaya bagaman resolusyon ang mga dating personalidad. Na ang sabi ka ito, promisa. Ang paglaog gaya kan San Miguel Corporation back na APEC, iyong ngayaan makakaresolbir kan sa tuyang haloy ng problema sa kuryente. Bako lang na iningay pagninegosyo, iningayang dakula at ang utang na labis sa 4 bilyones pesos ang paglaog kan APEC, syerto ay siguro dailang mababawasan kundi mapapakarhay. Mala. Mala. Day pangani natapos mga tugang so termino na. Garo naglabi 11 anyos man manito piso APEC kundi ako nasasala. Oh, labi 11 anyos man if my memory serves me right. Na ano? Nangyari? Nangyari daw. Day man baga. In fact, mas naging worst lugod. Imbis na mabawasan so sa tuyang pagkakabangkarote, lalong nagulpi ang kooperatiba na dugangan pa ang sa tuyang pagkakautang. Take note, utruhon ko. Those proponents way back in time, kan pinalaugta ang Albay Power and Energy Corporation are the same personalities na dugangan lang ugaring ni Kaloy Loria. Ang pandiurag na kongresista kan segundo distrito kan Albay sa presente. Eh kung may sabutan ko natataarog kamukaan mag-irisip, what's in it? Na kung baga, yaunan sa indong pagmamaliugot na maglaugan sa rung pribadong kumpanya na naman para isa, excuse me, isa pribadoan sa tuyang kooperatiba. Diba? Ano mo niyan ang, kung baga, foolproof nindo, give us justifiable reason perhaps that will convince the Albayanos that in fact and in truth your proposal of privatizing once again our cooperative will be at a better hand na mas mapapakarhay kita ngunyan. Bakit no utro na naman sa daan pait? Dilin siya posible na naman sa naan gibuho nindo. Bako, tinanong nga ni kita magparasaragin sa agin pa. Aram nindo, ako by nature, day ko lang rabuson, ako by nature, mararayaon ako. Sabi kang duman sa mo sa partido, mararayaon. O sabihon, tama na ang sarong bes, bagaman na kadawa, okay lang gayon. But we're talking about the hundreds of thousands Albayano stakeholders na just in case mapakaraot na naman kita. Ano naman? Pinahali ita nga ni Isu APEC, ibinalik ang poder kan pagmamanihar kan sa tuyang kooperatiba sa Aleco. Unyan, papahaliun ta na naman ang Aleco because we are thinking the same line of thinking that it's only through privatization mapapakarhay ang dalagan kan sa tuyang kooperatiba. Ano naman? Garuman kita mga aki. Aram mo Manoy Tupi, digdi sa kinaaban, duwang bagay da sabi ni Manoy Pairamon, duwang bagay nga yaiyan rod. Kung arog kaan ang treatment sa tuya kan mga lideresta, binubobo tayo. Okay lang ako apo doon na gago, o kaya tanga, o kaya bobo. Huwag mo lang akong gawing bobo. Okay lang. May mga tao talaga, may mga leaders talaga kita nang panabutan kayo sa tuyang mga Albayano, mga patal, madali sa nang makumbinsir. Dito ka mukhaan magparaturuod, bako gabos na mga Albayano, kaya nindong windangun ang kautakan. Bako gabos na mga Albayano, bobo o kaya patal, nag-iisip man po tabi kami. When you offer a solution, make sure na ang solusyon na iyan, foolproof. But sabihon, ang ideyang yan, it's either na
1: talagang bago, ha? Talagang kumbaga marhay na inubasyon or typical na di ka mapapasalan. Yan problema. Ang problema nga ning dakula manoy tupi. Enot na enot ang mga proponents, so dati man sana. Kaya dahil mo talaga mahahali lalo na sa isang nung lingkod as in mga pag-iriba na magduda. Ano ang yaon dyan? Natatagaro. Bata so pagkakaunabi man pati ni Kong Pido, ha? Ni former Yormi Alfredo Pido Gabin, duman sa sa iyang post, pasikreto. I don't know what he meant by that. Eh, pero ito kayo naman ang keyword eh. Pasikreto. Aram mo baga man ito, eh? Pag mga dealings, ha? Pag nakikipag-negosyar ka, kung nakikipag-deal ka sa sarong pribadong multi-millionaire, multi-million company like Meralco, and then it was done secretly behind the thousands of stakeholders, member consumers, digdi po sa albay. Dawa si Seyman gayon, medyo magdududa kan mga arog ka na negosasyon. Di ba? Natataba ko, open and publicly ang negosasyon. Natataba may mga pasikreto ka mong naaraman. Ano ang yaon sa sikretong deal na yan? Kung baga totoo ang aligasyon ni Kung Pido, that the provincial government had secretly met with the group of Meralco even before this idea was brought out. Ano ang yaon dyan? Diba? Yan basta na magduduwa-duwa ka na. Garo kung ako man on my part. Wait lang, sino ba ang stakeholders dito? Di ba tayo? Tayong mga member consumers. More than anybody else, dapat this should be openly and publicly known to us. Magulang sa indong mga lideres. O ano naman kita? Diba? Kasi yan pa sa nang puntong yan, mapapaisip ka na talaga. Ano ang yaon dyan sa Meralco na dapat sino talaga ang mag-take over? O ni Mambati Bagasika Luy Loria, hindi ako man kayo ni kung nag-iisipan kan sa di, may pansadirimin ng kaisipan o ano daw. Noy! Kong, pakaritabi ang pagkapusing. Bata minalaog ka pa sana sa kongreso. Bade ka na kan makautro. At abustahan kita. Pakaraya. I'm sure may mga advisors man baga si Kong Kaloy Loria. But I think, bako hindi si pagtuya-tuya o bagaman pag intrimis sa imo Kong Kaloy. This is our way of actually protecting you eh. Ayusin nyo. Kasi pag ganyan, may mga secret dealings ka mo with a private company like Meralco, ah, na kung maganda, eh, man kami nakaaram, di lamang nakaaram su mga albayano, su mga member consumidores, alat ko na. Ano niya? Makaduda. And come to think na naraya na kita kan panahon na pinagmanihar kan APEC ang satuyang kooperatiba. The promises you made entirely failed. Diba? Puminalyar ang sa indong enot na mga nagkairinot pang probisa. Tapos ganyan, mapromisa na naman kamunin, hallelujah, pag nag-take over ang Meralco, punduhi daw nindo kami. Param na ako manitubi, tadipisil talaga pag daipa kung nakakapi. Amay na amay, bad trip. Sa pangarap po kan rinibot ang mga paraantabay na katutog permi digdi sa Radyo Oragon. Sa mga permiing na katantabay sa tuya dyan sa Albay District Public Market, kay Manong Joel, kay Manoy Renan, dyan kay Ate Bing, Manay Josephine, of course kay Nanay Edna, kay Ate Nerisa, kay Manay Nits, kay Manay Juliet, Marina Agatabi sa Indo. Salamat po kan sa Indong Daing sawang pag-antabay. Inipuliwat si Papa Rod Rod Perez. Salamat tunon, Marina Pagkaaga.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang opo.